Mahungu ya misho ya Imisor Provincial de Maputo. Muhlayi José Ariel Makwakwe. Musamiki akumeka ka ndhawu ya vumbirhi ka xiyenge xa Robótica Industrial ka Campeonato de Habilidades Profissionais mitirho milandziwaka a Parque Tecnológico ya ku lumba tiko la Rússia. Tanihi tsalwa leyi amukeriweke ka mintirho ya hina, tiko la Mozambique li karhi li kombisiwa ka nqhuphisano lowu hi mudyondzi Carlson Fumo wa Instituto Industrial de Maputo ka vupangalati bya mudyondzisi wakwe Patricio Stere. Mahungu ma vula leswaku nhlengelo wa tiko la Mozambique ka nqhuphisano lowu wu yelana ni ntirhisano wu nga kona xikarhi ka matiko hamambirhi Rusiya na Mozambique, na a li nkarhi wa lisima lekulu ku va Mozambique a kombisa vutlhari ni entelelo wa tindyondzo ta Ensino Técnico Profissional ti landziwaka hi xiyimo xa tiko la Mozambique. Ku kumeka ka ndhawu ya vumbirhi swo humelela hikwalaho ka ku tinyiketela ka lavantshwa ku landzeni ka tindyondzo ta Ensino Técnico Profissional hi xiyimo xa tiko la hina. Ku tlula 400 wa tinhlari ti hanyelaka mintirho ya ta vurimi ya xifundzankulu tete ti karhi ti hlengela ka mintirho ya ku paluxa kun'we ni ku seketela varimi mayelano ni dyandza li nga tshukaka li vangiwa hi xihala El Niño. Tanihi murhangeri wa mintirho ya ta vurimi ya xifundzankulu tete, mayelano ni xihala xi nga tshukaka xi vangiwa hi ku pfumaleka ka mpfula hikola ka El Niño, ku ni laveko wa ku va varimi va li karhi va tirhisa a timbewu leti hi ku na byala ti nyikaka a ntshovelo hi nkarhinyana wutsongo, kun'we ni ku landziwa ka mintirho ya ta vurimi ka tindhawu leti ti kumekaka kusuhani ni majombe. Fernando Isa a tlhamuxela leswaku tinhlari ti hanyelaka mintirho ya ta vurimi se ti kumeka ka miganga ya ku hambanahambana ni nkongometo wa ku dyondzisana ni xitshungu mayelano ni xiwomiso lexi nga tshukaka xi vangiwa hi xihala El Niño, ni nkongometo wa ku kota ku va hi nkarhinyana wutsongo a varimi va kuma a ntshovelo wunene ni mihandzu minene hikwalaho ka mintirho leyi va nga karhi va yi landza. Nhlangano wu nga ni nkongometo wa ku hluvula miganga wu vonisa leswaku varhangeri va miganga va ni lisima likulu ku heliseni ka michado ya handle ka nkama ni swilo swin'wana swo hambanahambana swi yelanaka ni vubihi byikulu byi endleriwaka atintombi. I mavonelo ma kombisiweke hi Clara Ferran wa nhlangano wa FDC a xifundzankulu Nampula loko a vulavula wa vumunhu lweyi ku khanguliweni ka nhlengeletano ya varhangeli va miganga yi nga ni nkongometo wa ku helisa michado ya handle ka nkama a xifundzankulu Nampula. Loko a vulavula, Clara Ferran wa tlhamuxele leswaku varhangeli va miganga va ni matimba ni vuswikoti bya ku va va bala nchumu lexi xi twisisekaka ka miganga ya ku hambanahambana leyi va vaka va kumeka ka yona. Mhaka yi endleke ku va nhlangano wa FDC wu rhamba a varhangeli va miganga va sukelaka ka swifundza swa le Rapale, Angoxi na Monapo hi ku kongoma a nhlengeletano leyi ka yona ku yimeriwaka ku va ku helisiwa timhaka ta michado ya handle ka nkama a xifundzankulu Nampula. Ya matiko ya vambe, tiko la Cabo Verde li ya mahlweni hi ku bambalapala ku va ku va ni ku tivonela kukulu mayelano ni ku khuluka ka mavabyi ya Mpox atikweni la Guinea-Bissau. Ku tivonela loko ku yelana nakona ni ku tsatsiya a vanhu va endzelaka matiko lama xanisiwaka hi mavabyi ya Mpox hambi lava tlhelaka eka matiko ya ku hambanahambana lomu ku runguliwaka timhaka ta nxanisa ta mavabyi ya Mpox hi ku kongoma a ku va va tivonela hikuva eka nyingi ku nga vonaka a ku khuluka ka nxanisa ya swikombo leswi swi nga kombaka a ku va vanhu lava va le karhi va xanisiwa hi mavabyi ya Mpox ndzhaku ka tiendzo. Tiko la Guinea-Bissau li hlangana ni mhaka ya ku sungula ya ku khuluka ka mavabyi ya Mpox na ku nga ni ntlhanu wa vanhu vambirhi va xanisiwaka hi mavabyi lawa, kun'we ni 46 wa timhaka ku anakanyiwaka leswi swaku i nga tshuka i le mavabyi ya Mpox. Mahungu ma vula leswaku nxanisa leyi yi tshima ngopfu ka vatsongwana va hansi ka 10 ni ntlhanu i nga 15 wa malembe tanihi ku vula ka nhlangano wa UNICEF. Ta matshameli ya nkama. Ku fambeni ka siku la namuntlha, doropa la Litete nga va lona ri nga ku fumelaka hi ku tlulisa na 30 graus Celsius, ku landzela Pemba na 28. Madoropa ya Kilimani na Nampula ma nga ha fika ka 27 graus Celsius, Vilankulu na Beira 26. Hi vugamu hi ya kuma madoropa ya Maputo, Ncayincayi, Inyembani, Ximoyo na Lixinga na 24 graus Celsius. Vakwerhu hi ndlela leyi hi n'wi hlayile mahungu ya mixo ya Emissora Provincial de Maputo wa Radio Mozambique man'wana hi nkarhi wa ntoloveto lixile.

0: ndaule ivani vita xisovorhani wa chidrilina 5:40 atikweni hinkwabyo ra Mozambique a hi tsutsumeni hayi ya dzimuka leti humeleleki hi 28 ka agosto malembe lawa ma tsutsumeke.
1: Matimu ya siku.
2: 28 ka mhawuri wa 1975 masochwa ya mfumo wa xihlawula nhlonge wa Afrika-Dzonga madumela tiku la Angola. Nase ku tshunela masiku ya ku huweleliwa ka nkhululeko wa tiku la Angola unga linga hati vekisela ku va u huweleliwa hi 11 ka November wa 1975. Masocho ya mfumo wa xihlawula nhlonge wa Afrika-Dzonga madumela tiku la Angola. Vudumeli bya Afrika-Dzonga a Angola byi humelelile nkarhi ku nga ha vona ka yimpi ya vumbirhi ya ku khulula tiku leliya. Lano mintamu ya ku khulula tiku FAPLA yi sindziseka ku lwisana ni mintamu ya Afrika-Dzonga ni ya FNLA, UNITA na FLAC. Yi nga ha seketeliwa hi mintamu ya xihlawula nhlonge ni ya Zaire wa Mobutu Sese Seko. Mfumo wa xihlawula nhlonge wa Afrika-Dzonga wu ti chavelele hi ku vula leswaku wu dumela tiku la Angola hikuva a wu vilela a tindhawu ti nga ni mabindzu ma nga ha seketeliwa hi tiko la Portugal hikwalaho ka ku kombeliwa hi Maputukezi. Masocho ya mfumo wa xihlawula nhlonge ka ku dumela tindhawu letiya ti nga ha kumeka ka mindzelekano ni tiko la Namibia ma yandlalatile a vudumeli bya wona ku ya fika ka tindhawu tin'wana ta Angola lana ku vonekeke a ku dlayiwa ka vanhu vanyingi ni ku hahluleliwa ka swilo swinyingi. Tiko la Angola ku ya fika 1974 munhu wa tinkomponi ta maphalafeni a ti kunguhata ku humesa phalafeni. Hi ku sungula hi 1971 komponi yin'we a yi rhwexiwe ntirho wa ku humesa a tinsimbi laha nkarhini wa kona ku bindzuliweke 5 wa mamidlawu ni lin'we ya matoneladi. Tinhlayo leti hambileswi ti kalaka ti nga leta ku tlakuka a ku ni mianakanyo ya leswaku Angola a kumeka ka matshamele ya ku tlakuka ka ta vukosi hi xiyimo xa matiko ya misava. Mhaka yin'wana yi nga tsekatsekisa a matiko lawaye a ve ku va Angola a ni machapo ma nga ha kuma nseketelo hi timale ta tiko la Portugal nakona a ma seketeliwa hi matiko man'wana. Nkarhini wa kona Angola a ha li tiko li nga ha li ka matshamele manene ma nga ha naveliwa hi matiko man'wana. Mfumo wa Maputukezi u bohe a ku va ka mabulo ya ku kongoma a ku vuyisa a nchunseko a tikweni la Angola. A ku fanele a ku hlengela a mintlawa ya MPLA, FNLA na UNITA. A ve leswi swi humeleleke ndzhaku ka ku fungiwa ka xipfumelelano xa Alvore. MPLA a nga ha kombisa nhlayo yikulu ya xitshungu xa Angola. Va patsanile na FNLA na UNITA ku vumbiwa a mfumo wa ntlulelo.

0: Now, para ufamba estratwini ufamisa mo a moto taxi uganya mali tem ku ni karta professional se swi tsaliwe ka now para inga maheku hi va agredira a va jove swo swi le ka ntirho loko hi va tsatsia hi va kombela hi va kombisa swaku vuyane mutshunelela kusuhi leswaku mutata susa makarta porque a karta leli hi lilimigisaku hi ntirho lowu a hi na tiringa ka wona
1: ntizo lowu wa ku tsatsiya a ku va vanhu va mototaxista va tsindzekela eswikolweni wu landziwa kusukela byini wu ta famba ku ya tlhasa kwini
0: a ntirho lowu wu famba se wu sungulile wu ta famba u nga ta nyima porque a tiko likulu a va jovhe vanyingi va tirhaka ntirho lowu hi wu nyikiwa ntirho a ntirho wa yinatro hi wolowo por isso u nga ni a área da segurança rodoviária. Lago, literalmente, na vona, nem vai parceiro, nem vai polícia de trânsito, lá área de instrução, nego jonzissa. Lê só que, famba, vai jonzissa, só que, cico nem cico, vique nem vique, cune a ma programa lá, ma endluaco, e a famba, e concentrar, lê só que, vai passa, cada, bem município, com bem distrito. Va patsana porque kuni a va associação já vai numa associação vou nem vá
1: mototaxista
0: então hi tirhisana na vona leswaku a va lunghisele vanhu lava va concentrar hi na hi tshunela hi fika hi va chumayela now hi va tsatsiya swaku tshunelani porque a masident siku ni siku ma humelela
1: kutani kuni swikhatiso leswi nawu wu nga na swone kumbe swilulamisiwaka a ku va ndzeni ka mpfhuka lowu mi nyikelaka tidyondzo loko wu ta gama swi ta ka nyikeliwa ka lava va ta ka kumiwa na va fambisa a swithuthuthu leswi va nghena makarta
0: a leswi tsaliwile ka nawu a decreto leyi ni li vulaka ni ka conduct strada se swi kona ni ka postura municipale swi kona va tsatsiwa leswaku emfumo non pode va agredira va jovhe mas hi ku nawu a lweyi a tlulaka nawu ku ni khotso leyi a nyikiwaka lona ya swi tsaliwile va ta luza a swithuthuthu leswi va xavaka va ta luza vanyingi lava va nga ta nghenaka ka timhaka ta ma-accident ni ma-transgressão ni ku tlula nawu exitratwini ku ni mamulta lama nga tsaliwa la ka nawu swaku va ta hakela van'wani va ta luza ni swithuthuthu hambi jele va ta nghena van'wani futhi mhaka swona
1: kutani a nawu a wu se na tsimba kumbe wu se na tsema leswaku mintswatswi leyi mi fanela ku va mi famba ku ya tlhasa lembe bya ku kaze a ku va nawu wu sungula ku va wu tirhisiwa
0: i ntirho wukulu u nga nyikiwa a munisipi a mamototaxista va jeririwa hi munisipi swa ku munisipi yena ti nga va a va licenciara a va nyika malicensa se a va dyondzisa swaku a xitratwini ku fambisiwa leswi hina hi va reguladol ku fana ni lo ka bayibele li nga kona a ku na loyi a nga ta pfula ku a ndhawu a nga consultaranga laya a munisipi yi tirhisana na hina mas ka regulamento leyi nga huma sweswi a murhangeli wa vamototaxista i munisipi a vitana hina kumu kulukumba hi tshunelaka la kusuhi para hi va pfuneta hi va orientara hi tlhela hi va pfunisa ku chumayela ka maregla lama nga kona a ka vanhu vakulu kusukela ka madzoyitwana a karta de condução para a famisa mota ti nga ni karta de condução a karta de condução swi kona swikola ja e polisi hi tshunelaka hina hi va vusa ku fambani xikolweni para leswaku loko a yi xikolweni a ta tshunela leyi natro laha ta nyikiwaku kona a license leyikulu ke a autorização la ku a fambisa mototaxi a tlhela a tirha hi lona
1: kutani a karta lebyi bya byi fanelaka ku va byi nyikiwa a vachayeli va swithuthuthu hi natro bya fana ni makarta man'wana ku fana ni lawa ya vafambisi va mimovha ku ni swigava swa makarta lawa
0: swa fana ni la fana ni karta leyi nyikiwaka ka mimovha a ka mimovha ku ni maligero ku ni lava pesado ku ni va professional ku ni va público kambe a para va mototaxista ku ni karta lava mototaxista ke ya classe la vona mas swoswi ka novo regulamento kuvulwa xa ku a braleka karta vani karta la ku fambisa tenge a susa karta la professional helene kuni nyikiwa ku minawu ya swoku a xitratwini tenge braleka swa ku u tiva ku fambisa tenge u chiwikiseka leswi ngovu ngovu ka leswi porque a xitratwini lomu nga kona wena u tira u ganya mali a karta professional hele livula swa ku wo tira para u ganya mali
1: kutani hi ndlela ya ku va hi vutisa leswi mi hi byele kaleni leswaku ku ni swikola kutani leswi nga kona swi landzaka a ntirho lowu wa ku va swi wupfisa a va moto taxista swikola leswi swi tirha hi ntirhisano kumbe na swi voneleliwa hi natro hi ndlela ya ku va swi wolovisa a ku va vatsongwana lava kumbe vantshwa lava va nhengena a tidyondzweni hi kanela hi maencelo ya kona matsaliselo ya kona swa wolova a ku va va moto taxista lava va ni a nkhinki ya ku va no swa dara ku va ni ya titsalisa hikuva ni mali ya kona ya ku ningena yi ehlelenyana kutsongo
0: a swikola i kumu maempresa ya laha matirhaka para maganya mali a maxikola ma hamba sempre leswi hi swi kombanyelaku a mapromosao motosiklo kumbe hi tlilasi leyi lawugamo ka michumu ya ku chumayela ya ku famba xitratwini ku tlula mimovha a tlilasi la motosiklo hi lona li nga hansi a mali ya kona hi ku vona ka mina ni ku vona ka hina swi vona swa ku swa na byala swa ku vatsutsumaki va hamba ni mapromosao hi ku ni makampanya manyingi ma hambaku vona va swikola dikonisao lava vitaniselaku a vanhu swa ku tshunelani le ka hina bramutata susa a karta dikonisao hi ku vona ka mina swa na byala ku vatsutsuma va ya susa karta va moto taxis
1: loko i ngi hi ngo kombela ku va mi pima loko ku ta va ku duvukile mhaka leyi ya mamoto taxista ngopfu swinene haleno a nyingi timukatiko hikuva a nga li ntalo wa swona ku va swi voneka leswi loko swi ta va swi sungulile ku va swi voneka hi ntalo ni ntirho lowu mi wu hambaka wa mintsatsiyo va tshindzekela a vantshwa ku va va titsalisa a ku va va kuma a makarta lawa
0: hina hinatro hi nga swi vula swa ku va tshunela porque hina hi hina hi va hi zamina raku hi va avaliya raku a va vona swa ku vanyingi lava va swi kumaku va yi kumaku a ku haxela lowu va tshunela le ka hina leswaku va tshunela swikola va rhumeliwa le ka hina i vanyingi va ya munisipi futhi va ya susa malicense kama hi nga sungula lembe li nga dlula 2025 a loko hi famba hi chumayela a hi kuma vatsongo va nga na a malicense ne ya munisipi ne ya inatro swoswi loko hi famba 2026 ha swi vona swaku vanyingi va tshunela va ya susa makarta
1: loko ingi hingo kombela ku va mi languta kutsongo hi tinhlayo ti komba ku va ti tlakuka swa kiyela swi kiyela ku ya tlhasa kwini
0: a ku susa ka makarta swa kiyela porque ha swi vona swa ku a va jove va swi tsumulile loko va vona mun'wana wa moa maxi lweyi i ntanga ya mina wa fambisa mota hinkwavo va tsutsuma va fundisana aku kiyela swi ta kiyela sembe broki ku ni leswaku eo maapitense va nga ka yona vanhu vakepa na mina na swi lava vona vanyingi a va lomu van'wani va gazi va nyambani va bere va centro ale epa ni le maputi na swi kota na yena a xava mota a rhumela ku lomataku hi kona ta vanyingi leswi swa ku va ha swi lavaku swa ku va susa ndzeri lowu nda aku hi ku se swa xeka a swi nge xeki
1: hi wini ntirho lowu mi vonaka leswaku u fanele ku va u ya mahlweni u yenciwa ndleleni ya ku va ku kumiwa va moto taxista hinkwavo lava va nga ni swipapelani leswi swi va pfumelelaka
0: a ntirho hi wo lowa ku chumayela hi tirhisana ngopfu na munisipi ni maassociation leswi se va nga organizado hi maassociation se swa na byala ka hina hi nga mfumo ke a swi tiva swa ku hi ya ka mani para a va vitana ka madistrito ni mamunisipi ku ni a varhangeli lava mfumo va hare yo leya sigurance rodoviare lava hi tirhisanaku na vona hi kombisanaku na vona leswaku hi nkama ni nkama on dos or tres meses va hamba a ntirho lowukulu swa ku vavitana ema district manyingi owe va munisipi vai vanyingi lavanga katirlo kuti aphakati ka dhoropa ophakati ka munisipi kuni ama avenida ni maruwa lumva vakumeka kukona a munisipi iva vitana iva concentrala a munisipi ine tsutsuma hi yakona ni na peri he mini va parcel vanwani ifamba ya vachumayela ndo ita yentsima akuyiva vachumayela e famisa ntirhulu vaku ava kumi a malisense a vanhu lava
1: hi ndlela ya ku va mi hi tsemakanya ku nga li khale hi ta pfula tinchunga leswaku vayingiseti na vona va kota ku va va hi siyela mavonela mi nga hi tlhamuxelanyana kutsongo hi ndlela ya swikhatiso leswi nawu wu hlayaka swona loko munhu a kumiwa na a le ka matshamelo ya ku va a fambisa a nge na papela
0: a swikhatiso leswi swi nga kona swi nga tsaliwa leswi nga swa nawu hi ku munhu a nga na papela a xa ku sungula xi kombela a jele le nge a famba jele munhu lweyo ku a fambisa a nga na timfanelo se hina hi le ku kombela swa ku a va Jove loko se hi ta a ma autoridade lawa i ya fiscalização i nga a polícia ni munisipio loko mata sunguleka hi ta vona swa ku va Jove vanyingi va ta kuma va ya va ya jele hi ku kala va nga na a makarta nompodi u nghena xitratwini u fambisa a movha u tirha u ganya mali na u nga na timfanelo ta hi la ku tsatsiya hi kombela ka opportunidade leyi hi nga ka yona ya Radio Mozambique swa ku n'wina mi swi yingelaku ni n'wina mi swi yingelaku podi mi gwela lava va nga kusuhi kumbe vana kumbe va vizinyo swa ku mi nga fambiseni mota mi nga fambiseni xithututu na mi nga na timfanelo buki a ku fambisa xithututu u nghena xitratwini na u nga na timfanelo u ta nghena jele hi swona
1: hi swone wachedi swi komba kutani ku va hi na 8:00 40 minutes tikweni hinkwabyo bya Mozambique swi ndzaku va kusukela ka nonkama hi ntshunxa tinchunga 8:32 34:80 na 8:34:80 leswaku na wena muzandzwa muyingiseti u kota ku va u nhingena u siya xivutiso kumbe a nhlengelo ya ku muyingiseti a mpfhukeni hoyohoyo byi xile hina mani kusukela kwini
2: xile mune Alberto manyo khongoloti
1: Alberto a nhlengelo wenu xivutiso kumbe mavonelo yenu henhleni ka mabulu yezu namuntlha hi ni tekniko waleni
2: ku sungula no khesa a timhaka hinkwato swi nga khulumiwa hi murhandziwa wa hina a nga teki ni ku wa mimovha swi swengile hinkwaswo a nga swi khuluma ndzi swi twisisile swa leka vhela va swi landzelela hikusa i nawu loko u nga landzi nawu wa khomiwa i nghena jele masiku mu yena a nga tivi hi timhaka ta ku fambisa ka mimovha ni switsutsutu a ni lava ku mi vutisa leswaku na twa vanhu vanyingi va nga va kulu ku tlula mina hi malembe va li a switsutsutu va ka mini wa vona loko va bala era movha lowu wu nga ku tirhela yena n'wingi ntsena era tara u ma tisuwa a famba munhu munge se u kumbe a tirha hi swona mitirho ya kaya ka yena a masiku lawa swa tirha ku mutaxi a nawu lowu wa khale ni khale kumbe wa sweswi kumbe yo nghenisa ku pfumala ka mitizo o kumbe lanisa ya ndzi ku kona switututu va thwisile swa swa ka u timhamba swona maxapa kumbe taka hikusa mina leswi no swi vona hayi kumbe no gweliwa a switututu swa swikweta setiva swikubi ku swi nghenisiwa 3 wa vanhu kondutori na mapasajeri mabindzu kumbe wu tshwisiwa kumbe swi nga nyinga na swona a ni lava ku swi takiwa u nga ni gwela swa tshumu ni kha yi takelana ni ku tivile na bale leswaku loyi a nga ta ka a nga landzi ni nawu a ta kuma ku nghena jele u kumbe ku hakerisiwa murta u kumbe ku tekeriwa switututu a ni lava ku tiva leswaku loko a tekeriwa switututu leswi swi ta rumba mali ke apata swi rumba vuhosi u kumbe swi nyikeriwa ka maswititwisa de karidadi a ni lava ku tiva kwalano muito obrigado kani mambo loko ni phazamile ku khuluma na kombela rivalelo
1: kani mambo Albert Wachi jilina oitora jina 42 minutos a tiku ni kwa jamu sambiki ya hiya mkela. Mikisati mfikeno hoyo hoyo mzishi ile ina man. Alo.
2: Alo.
1: Mzishi ile ibuna na man.
2: Kandila na abida kapusula.
1: Ina mama na abida. Sikilo wenu ima chamela wani.
2: Usungula nilu. Kapusula parwata pa. Wana kama va famisa shututu mina ama bona la ya leswaku va kusungula va sensibilizare leswaku va vasama kare de condição inga loko va tadwa palestra loko za va famisa shututu porque já vale hangi kanao shaku sungula tinha que vanyikwa na leswaku avai vasama kare de condição loko vasama kare de condição hi lava ka ku va dolo shaku para ni famisa shututu loko ni listrato ni tenge ni encha yini mas loko va sensibilizare wa va.
1: Uhum.
2: Porque vão já vai te tornar na vahelelilo. E também já vai utiva chaco a malinha nessa coisa. Então chaco sungula era para comprar nova sensibilizaria. Antes já comprou mais tudo para somar de condução para a gama da terra tudo. E já o busy. Vai para aquela chivana na rina vai chele vai o canal cumbi e o caco chava cumbi inchin. Vai ter canoa vana naíe não somos tudo para o seis. Wanga, niyo sistira duas vezes o shiwa shivana na lastratu inila. Njombeo kwa nako mistrata shami sabi.
1: Mm-hmm.
2: Kwa telefone zangu. Hiku hizi yini kusa ama TV anientele liya kulukune li institutu kwa la lotasamu. La nilukune sambatingi nisambisa kuhini yena ati nisakuwa aganya mali. Achaku akuganya mali ipresa para yena mas ajehela vanhu va mpenyana porque lava vesiwaka anga hakheleli leswi anga xiswana khale o loko munhu a swila anga hakheleli a pfuka mas yena ta continuara a tama ku yini akuganya mali porque yena ni presa akuganya mali
1: eso
2: sensibilizariwa leswaku va vati va misa kuma xitateni tizilowunene khana mama
1: kesile mumana beda. 8 horas na 45 minutos. Oi, oi, Zixi, Leina Mano, que se quer lá com ele?
3: A Vitor Rossi Arquiziwi. É, Auxene Batata.
1: Zixi, Le, Zixi, Le, Bula na Mano.
3: O Bula Ninguinho, a Vitor, Doutor Matranza, ali no Ganguinho, a CMC, Cola Maguani, nisso ali.
1: Ina, Doutor Matranza, a Sengeluenu, e Matsamelaon.
3: Acha que está angulha com ele loça o enunga escuta com ele amukela, luco loça varando o alava com nene varando o eke, o cola com o tapuneta, a co hala kakatingati da stratwin, nungo aushi,
1: zishil,
3: calma mul, kensa usi sona ses, mas tu a mina matong, o co kensa kalishini tuseke avulavulisa xisona a hosi le rangelaka kumbe varangelaka loko kunene avalwana sona vasikota television to tingati la stratwini atitana tani kumbe akulimala ka vona ku sa kalishi a ku swipuna u hosi swipuna hini vinyi va vamos famba famba está motor ele rukusa loco está ulimalil na verdade o único que ele quer quase andam deixa nisso com ela cacavo angava eles ava xingu esteticar ava ano com ela cacavo nele choco vas tatia cacha aí ali nele choco muito puna o suan ela voa aí ali cande mapumba mapakeleli kwa vona ku ziva ku 3 4 ka mota hawo yena ja aya kumeka ku swini timhondo anta u hila hi vona angozi humeleka ku priki pikani biskuti ali ja
1: atsimkile dottore Matiranzi kambe hini ku dumbaka leswaku tinhlazi yezwa leno yita va yimu kumile lomo ya ka kone byishile hina mani ku sikela kwini zwitimkile hoyo hoyo byishile hina mani
4: Aushene, Aushene, Sidon.
1: Yebo.
4: Ulano Pulana Albino Novela Bola Shfukund.
1: Albino Novela Shfukund, he pulled Shvashakutata.
4: In Amen and Jal Kalashapu, the Swan Kanela Kasone, Wakulukumba, and she shut his egg. Ambe, only she shone a cake. Ekusaluku, ya, Sungula Amimota. And the Kalea, the Maputi, Sugulokoala, Azona North in the same draw. Kutani amajaya ima nyingi lawa mangani mimota li majirisaka. Mbe nyani lambi ama sejo mimota java na yone na ile ya munu mungwe. Inaka, wava tikile, watiza na wangana ama lisensa na wangana ama karta de kundu tao. Nukwa alenu nunga kuona mimota ikuwa. Wafamba nkaveni wasukela alenu nunga kuone wangama popone. Inaka, lishini yaka kuvitisa nini. Tese kumpa mimova, ina wawa sungu, wawa zikile, watira na wanga na matatikundu saote. Ja anandulo uwa mapolisa kumishu uwa vini wa kututu. Yosh, loku watimba anao, waku wajakuwa watangenisa ala wawamo tokero ajele. Aganyo ya wone hii nikusajisha mkwa uvanyingu wako na wasa wane makarta wata gama wako wanyimi wasa makarta kulu mwaskola dikundu sao lumu kulu kuruku sao amale angai sayangala lukumu utisile angai sayangala sogumali muni para ususa karta dikundu sao jamoto rezada kusali sogu ina anakisana askola sama kundu sao ima impreza wajula male. Amakarta dukundu sawa ya mimova mani preso jale sakanela kasuna papa ilwe shaku ina ata koma vano vajele uwe yene ni preso ya kwa akarta dukundu sawa za mwote ya mali mwuni asi basisi mku asu kuriku wanga jukute ketela mwote ya vano
1: itangeli sinine novela so
4: ani mambu ni kensile na nene wanga teke mwote ya vano awa wazeli ben. Shaka awa suse ama karta inkama, wati begisela prega, wana unga perimitira, shaka ina wafamba istratuni na wanga sina magarne magarka. Anu mamu.
1: Ita, jingisa kuya mkela wafgamu ingiseti, bzishile, ina mani kusikela kwenye?
5: Kwa kuala matola kie.
1: Ina Steve.
5: Nuko ningena makene, ningasa. Kwa shafanele kwa munu, anikata tukundu sangu. Kambe, sibilisa sangu ikuli lejile kaka. Ikuwa wanula wata mshiliwa. Ama le unga iso ungolisi kutafamba uisia. Kambe, tira isi kuyole utaka wano yukumeli yichombo inyengi. Ilumba wene. Hikuwa tingozi tu umelela ngofu hiku songolisa male. Kuni lama si tututututu ayo. Ele que nem já é na já o mano nem dois nem três ou três para aí só vou lhe dizer cada vez que eu vou comer que ele para o calma.
1: E que zelos nene he ha subona le swa kuva ingisetiva va vanyingi lava vana vela ka kuva va ningena akuva va he sila shanchomo kubeka amavonla yavu kambe nkama na one usungula kuva u hikamaletela inaka mzembo wesu nikudumba ka leswa kumita va miyingelile tani la va ingisetiva va vutisike ya kone va siki mavonela hi minyika nkama kuva minga yangula leswi singa swivutiso na kone minga vula xanchumu ehleni ka leswi va swi hlayike haleni.
0: Yabonga ku avayingiseti va Radio Msambiki va le va na hina va yingisela ku programa leli yabonga swa ku a mensaje ya fika le ka vanhu hi ku sungula endla hlamula muyingiseti wa ku loyi a nga vutisa swa ku aku ava moto taxista va fambisa ama mota majina va estadral rotação va autorizeriwa hi mani ni la ku hlamula leswaku amoto taxi amoto amoto ni amova uni lotação a lotação lei e baliwa le ka livrete ou ka licença a ka mensagem lei famisa ko yona loko hi reunana na vona hi va chumayela hi va vusa hi va bandleve leswaku a va cumprir a lotação lei nga la ka livrete.
1: Uhum.
0: A calivrete ka motociclo ou moto a unga tá aí como é que tu lá dois lugares e dois lugares se que é a condutor ni passageiro se a magaleta que vai ceder a lotação e na evolução chaco e lama é indisciplina leva aí amba kuvona kumbe e ganância kumbe e kula kuganya male xianta. A isso só que o chino lhe chiva entrar com a va jovem, nem lavar o ala com a va, não vai te lutar a lotação lhe. A mensagem é aí na outro. Ele é com a va tique a tolovelo low, a va tique em tolovelo low, vai lungisela, a te magata o tome lavona, mas não vai cumprir a não. A fumo a ulu nishitsung. A va ying vai ceder a lotação. Va famba hi tlhelela ku halona le la ku famba a mova a Moçambique i famba hi lado esquerdo kusuhani ni mapaseyo ou ni maberma mas hi ta kuma swa ku a va mototaxista vone wena loko u famba u le lado esquerdo u ta vona va tlulele hi esquerdo van'wana va hamba ma ultrapassagem irregular va hamba ma inversão leswaku va criara perigo para vona ni loyi a fambisaka mova ni lavan'wana va nga le xitratweni. Então, há apelo e mensagem aí na outra, ali, aí, vai parceiro, vai na QPRM, no município, numa associação. E fama ali, e chuma ela, e vai capacitar, a loco, e palestra, né, dar a capacitação e formação. Andar, eu coloco, e fama ali, choco, e aí vai chuva, e vai nica o TV lá com fama castarado. Ao TV lá com fama castarado, a palestra lá, bulo. E palestra lá não, e vou ler só com capacitação e formação. E a vona vai para o mototaxista. A mototaxista já vai com a lestra twin. A ninguém vai dizer um guapa, munga, ninguém, ninguém mais shows. Fabuiano só, e na tsutsuma, famba, e a vai incautivo, na eva, você só tsunelan lego sui, mutacumati fanelo. Então, e a bonga, louco, a vai em city, vara de Moçambique, vá. Vai engisela ma programa lá hambuaco ya ku fana ni ku famba castrado e kombela swa ku ava lava swi engiselaku ava chumayela lavan'wana akuna lweyi akuna mfumo lweyi u nga torizela vanhu va kapa famba tirhani ntirho lowu hi ta gama milicenciara a mfumo wu swi tsumuli swa ku a vanhu se va le xitiratwini va tirha ntirho lowu i por iso a mfumo wu tshunelaku leswaku u bandleve u va vusa a timhaka ta xikola dikonisawu a xikola dikonisawu a swa mfumo a loyi a marikara ku preso ya ku sakarta ha mfumo para ku hlamula muyingiseti loyi a nga ve ni xivutisi lexo a inatro u wa mfumo u nge vuli swaku a karta dikonisawu i mali muni a yena a tinolola loko u vula swaku a taxa la ku levantara karta i mali muni a yi nato u ta swi tiva swaku i mali muni porque i ntirho wa mfumo lowu agora a ku matriculara u dyondza xikolweni a swikola leswi swa dikonisawu swa ku dyondzisa ku fambisa moto a ku na xikola xa mfumo a ni la a vayingiseti va hina swaku a mfumo a wuna xikola dikondisawu wu pfuli a xikola dikondisawu ku fana nini lava nga navela ku va hamba va fambisa a switututu para va ganya mali ku ni lava nga tsumbula ku pfula swikola para va ganya mali hi ku dyondzisa a wu tivi la ku fambisa movha ni switututu hi leswi ni nga la ku hlamula swona.
1: Nkama wu sungula ku va wu hi kavaletela mazito ya vugamu hi miniti ni hafu mi navelaka ku va mi yisiyela wona hi wona ya kona
0: a leswi yi nga la ku mi siyela swona vayingiseti va radio Moçambique ni mfumo hinkwenu mi nga ka programa leli swa ku a hi landzeleleni a timhaka ta ku hi ti kapasitara n'wini va mototaxista mi nga le xitiratwini ni n'wina va kwala mi nga se na nghena na u nga se na nghena a xitiratwini tshunela xikola dikonisawu tshunela le ka mfumo u ta hi vutisa swa ku ku laveka yini para ni ta nghena xitiratwini a xitututu xi lava a livrete tengo estio shaku a ina ita kubzela shaku a estudo leis o licenciara a ka município ou licenciara ka ina ou utsinela município ou utsinela inatro la uta kuma au tivi la la tuma kata estudo leis ula kusugula shona então como ela shaku a suvestano na ina abonga kuve vita no willi tava vula la tuma kata leti ka programa la radio Mozambique
1: kanuma msinene mzonjwa mwisete hindela lei e fala viki jama bolo la wa he masuliki he musumbunoko na nkongometo ali kuva hikanela mailanu leti tielanaka ni kupumba timhangu ta switarato leti ti vonekaka na ti khumba swinene a vachayeli va switututu hi tlangela nhla zviyezo halenu leyi yi tshinzekeleke kuva ya tata hi pfuna ku yangula leti ni letiyana ungalikhale hi ta ningela ka nsimbi ya 9 Horas.

Mahungu ya misho hi Imisoro Provincial de Maputo muhlayi Fernando Sidumu. Xiwubyana xi rhangelaka emitirho ya fasi xi mi leswaku hinkwaswo swi lulamile akuva hi musumbuluko wu taka siku la 30 yi nga hweti leyi ku pfuliwa exiyenge xa lembe la nyan'waka emugangeni wa Rikati lexifundzheni xa Marakweni. Swoswi ku karhi ku gama emitirho ya ku yaka emapavhilawu lomu nga ta kumisiwaka emichumu ya ku hambanahambana ya lomu tikweni ni ya handle ka lona. Mintirho ya Radio Mozambique tolo yi kumeke endhawini leyi laha ku voniweke leswaku kunene hinkwaswo swi karhi swi endliwa ku va hi musumbuluko a taka ku pfuliwa exiyenge lexi xa nyan'waka xi endliwaka ndzeni ka marito mango Transformação Digital e Energética rumo ao Desenvolvimento Sustentável. Murangelo xenge lexi Alfredo Nampuyo a twisi leswaku nyan'waka ku yimeriwa a 3,000 wa van'wamabindzu va lomu tikweni ni vandle ka lona. Nakona 25 wa matiko na lin'we se ma tshemisile a ku va ma kumeka ka FASIM 2026. Na ku endleka leswi maphoyisa xifundzankulu Maputo ma tshemisa ku ma lulamile a ku va ma vonelela exitshungu xi nga ta kumekaka afasin ku sukela musumbuluko a taka a Rikati ku xifundzeni xa Marakweni. Xileswo ku sukela mundzuku Mugqivela ku sungula entirho wo tirhisa emimovha yi nga ta fambelaka emugangeni lowuya. Xitshemiso lexi xa murhangeri wa xiyenge xa ta dyondziso wa xitshungu emaphoyiseni na xifundzankulu Maputo José Novela. Xileswo José Novela a tsatse xitshungu ku va xi hlengela eku byaleni ka kurhula ku vileriwaka swi nga ndlela ya ku nga humeleli emadzolonga eku fambeni ka masiku ku nga ta va endliwaka kona afasimi swi nga ndlela ya ku ya vona hi kusuhi amalulamisela ya xiyenge lexi afasi murhangeri wa xifundzankulu Maputo Manuel Tule tolo a endzele endhawu leyi lomu a kumise ku tsaka swinene hikwalaho ka mafambela ya mintirho ya ku lulamisela a xiyenge lexi xa Feira Internacional de Maputo. Varimi va ta swa matsavu va kumise eku xikuvala hikwalaho ku pfumaleka ka vaxavi va bindzu ra vona enkoveni wa yimfuleni ka Matsolo. Vona va vula leswaku ka nguva leyi ya nyan'waka va pfune ngopfu swinene makhofu, matloka ya alfasi, tinyala, marapoyi ni ximati. Kambe hikwalaho ka ku pfumaleka ka vaxavi hakanyingi va vona ebindzu ra vona na libola emasin'wini. Mangulo lama twisiwe emitirho na hina hi murhangeri wa nhlangano wa varimi a nkoveni wa yimfuleni Alexandre Hon'wana lweyi a yingiseke hi ku tivisa leswaku swoswi va karhi va tirhisana ni swibedhlela kun'we ni swikolo a ku va va kota eku xavisa ebindzu ra vona. Ntlawa wa tindoto ta huyi ku le buwa minawu a ka nhlangano wa matiko ya Europa tolo u pfuxele exikanekiso xa Malwani a xifundzeni xa Kamanyisa lomu u yeke u ya vona ta mafambela ya mintirho yi kumaka ensekelo hi timali ta Fundo Internacional de Desenvolvimento Agricola FIDA. A xikanekisweni lexi tindoda leti tiye ti pfuxela mintirho ya Procava, Prodapi na Propeshi leyi yi yelanaka ni ku bindzulata swa masimu kun'we ni swidluwani. Le Malwani ntlawu lowu wa Union Europea u pfuxile emugangeni wa Xikumbulani lomu ku nga karhi ku pfuviwa etihume hi ku nonisiwa hi muhungu kun'we ni byanyi la ku bindzuriwa hi mavele. Ntlawu wu nga ta kumisaka xifundzankulu Maputo ka Majogo Disportivo Xikolare ma sungulaka Mugqivela exifundzankulu Nyimbani ka mixu wa tolo u tlhavele ya ndzono kongoma exifundzankulu lexi. Namuntlha lweyi ntlawu lowu so u fikile xifundzankulu Nyimbani laha hinkwaswo swi lulameke a ku va majaha ya xifundzankulu Maputo ma kumise hi ndlela tinene exifundzankulu lexi. Ku vula leswaku i sentu isasenda sinku wa vakombisi va xifundzankulu lexi lava ku fambeni ka masiku ma taka u nga ta endleka hinkwaswo enkongomiteni wa ku va va kombise exifundzankulu Maputo hi tindlela tinene. Lawa a ve mahungu ya nkarhi lowu man'wani ma vuya hi nkarhi wa ntoloveto mixo nene.

amasandiyango unasinge khosi muhuno wabantu mwalo ungathayi kunomba ungalalinga inzala ndiyango ngikuzithi ke ni garaza kumana siyo nyohozi muhuno.

0: Rádio Moçambique, Maputo.
1: E a Xamfugue na 1008 kHz, FM 102.3 MHz. 13 horas 2 minutos a Moçambique. A Cruzulava Lequejo, Mucha Sela, em Chega no Maputo.
2: Em Chega no Maputo. Não conocota, mas jogo é assim. A Chifunjanco no Maputo.
3: Waku zanjeka inshika ni hoyo hoyo ka nongonoko inshika ni mwingiseti wa siku dza na mungla. Ti nshoko makata nongonoko wa na mungla mapolisi atiku ashifunzankulu Maputo makamshara kuva. Malula mire kankere ya kuva kubikisiwa mafambela manene ya mimova kufamini kamintizo ya fasi. Misumbulaka e musumbuluku lui ataka. Munzuku, mungrivela, asfunzankulu inyambani kusungula mintizo ya majogos desportivos escolares e a kulumba shenge shavo kumi na nklanu na kangwe antizo wakupula minkanguli. O Mitheu Talanziwa a campo ya Valdemar Fernandes a dropeni Dzamaxix kunyimilwakuva o fambisiwa hi muzhangeri wa tiko Daniel Chapo wo sungula nongonoko enhlekani mwingiseti wa siku dza namuntlha namuntlha i siku dza 28 ka agosto wa 2026 nongonoko lowu wu kumeka mavokweni ya mini Domingos Makelane ka vukhangisi bya Elvis Magaya hi mina vulelaka vuyingiseti lebyinene. Iku penda inhlekani mwingiseti namuntlha hi ta sungula kulaka kuva hi kanela hi ta mintlangu ya ku tiyisa mirhi hi kulaka kuva mundzuku axifundzankulu inyambani ku sungula mintirho ya majogos desportivos escolares ya ku xiyenge xa vukhumi na ntlhanu na kan'we mintirho ya ku pfula mintlangu leyi mi ta landziwa kampu ya Valdemar Fernandes a doropeni bya Maxix ku nyimeriwa kuva ntirho lowu fambisiwa hi muzhangeri wa tiko Daniel Chapo a ntlawa wa xifundzankulu Maputo wa ku lowu taka kombisa a xifundzankulu lexi ka mintlangu leyi hi loko kutani wu kumekaka a xifundzankulu inyambani ku sukela tolo leswo a doropeni bya Maxix loyi a pangalataka ntlawa lowu hi na kulozi ya Rigoberto Xisano Rigoberto ya kulosa hi wona madzungu la u nga hi tlhesela ka woni loko ku kuyela ntswena siku byin'we ku va ku sungula a majogos desportivos escolares.
4: Inkomo vengiseti va Radio Mozambique na kunene ni yangulani ya lenu exifundza xa nyambani ngopfungopfu a Cidade da Maxix na xitwa swa ku xifundza lexi xa nyambani xi ta yamukela kusukela mundzuku a festival 16º festival nacional de jogos desportivos escolares ni nga kela nkulukulu wa desporto ka vatsongwana va dyondza ka swikola swa ku hambanahambana ti nga tlhela swikola swa ku lumbiwa hi mfumo na xifundzankulu Maputo tlhasi tolo ni usiku namuntlha ni kumekelani ka Maxixi na ku na yi vona swa ku swi nga ta landza switwa swa ku mundzuku ku ta ngula nkhuvu lowu ti nga ta pfuniwa hi murhangeri wa tiko tatana Daniel Francisco Chapo va kona va ministro da juventude desporto tolo hi muvonile ministro da educação na yena ja kumeka lani a doropela nyambani na lunghisela hinkwaswo ku wa antri lowu u famba hi tindlela tinene kusukela mundzuku swo swi karhi lunghisiwa swa ku hi ku ta tleriwa kwini vanhu va ta tshamisa kwini ma ningise vula marito ya manyingi na ni murhangeri wa departamento dos assuntos transversais a direção provincial de educação tatana Dinis Elias auxeni nhlekani swini i fambisi njhani swini swi nga ta landza
5: okay mama alienzo la hina u sukela a dorobeni lamatola anti la ni nyambani li fambi kahle vatsongwana va kombisi ku nyoxa ka vona hi ku vona a tiko la vona va fambile na va tsakile ngopfu va yimbelela hi voni swa ku va tsakile mixo na ni nge se phokophela ngopfu vanhu va hlaya swa ku a majogo xikolari ma patsa swikole swa mfumo ni swa ma private hi ni vatsongwana lana va sukela va tsaka hi ka swikola private i majogo xikolari pra hinkwaswo swikola swa mfumo ni leswa va private hinkwezo hi kola kan mama
4: kanimama swi nga ta landza xa chasile swi nga ta landza kusukela namuntlha te
5: Bo nyamuhla a xalisima nguvu xinga ko hikuva ya vona ndhawu leyi ku to pfuleliwa ku koho a majogo xikola President da Republic entawu hi ta va ku tambiwa mayisayo ka ndhawu liya vatsongwana va hina va ngakinyana va ta va kola na vona va vona swa ku va sixtiri va vendzeni ka mayisayo lawa hi nge ta va hinkwerhu maxi vatsongwananyana va ngakinyana va dirigenti va ngakinyana va ta va ka ndhawu liyani va vona leswi fambisaka swona mundzuku siku la Bertura.
4: Malaniuton la delegação linjani
5: anti swoswi kutlana swi nga suka ku hlayeni swa ku laneni maekipe ya ku hambanahambana hini va infirmeru kola kola ka ka majogo la ku ni va mediku a yi se vona nchumu xa ku yi chavisa ngopfu va se reportara nchumu xa ku yi chavisa ngopfu kanima
4: nda hla swa ku a ri to laha ri lo la lin'we la ku a xi fundza ku Maputo tech kumeka ka ka matrish primary trish lugares
5: hi leswi hi hlaya ku swona kusukela swa ku hina hi ni ve ni xitrateja xa hina a xitrateja lexi hi nga xi hamba pura hi fika laha hi kholwa ngopfu swa ku xi ta hi fikisa ka malugari ya phambeni
4: hinkwaswo swi lunghile
5: hi tlhelo la hina lilunghile hi nyimela va adversari hi nyimela ku pfuna kambe hi nyimela va adversari
4: loko hlaya ku pfula hi ni nga ta pfula mundzuku ka football
5: nyembana lange hi ka group la nyembana la fitria wa lange hi ni pura pfula na hini hi ti lunghiselile pura hi pfula hi hamba xipetakulo kanimamba
4: mixtila vangiseti hi hamba xipetakulo Maputo provincia mundzuku a ta bela na nyembana ka xogo la ku sungula ringa hlaya xogo la ku pfula festival leri kam loko president agama ku vulavula discurso lera ku pfula ankulu ku talandza ankhanku wa Maputo wa nyambani ni Maputo provincia munzo ku jogo de mentena da modalidade de futebol kusukela kamashish nyambani Rigoberto Chissano na lelela
3: kana mambo Rigoberto Chissano munzoko ya zembo akuva hi pangalata hi hlalela hi yingisela ntlangu lowo taka hlanganisa a swifundza nkulu Maputo na Nyambani kantizo wa ku pfula a majogos desportivos e escolares ya kantizo lona koni u taka ve u fambisiwa hi muzengelo tiko Daniel Chapo Aleni xifundza nkulu Maputo a ri katla marakweni hi musumbuluko ku sungula a 61ª edição da Feira Internacional de Maputo Fasim 2026 e kolaka swoswo mapurisa tiko a kampankulu ma hlaya leswaku ma lulamile ku va ma tiza ka ndlela ku va ku pikisiwa mafambelo manene switirhatwini ku fambeni ka mintirho ya Fasim mi sungulaka hakunene hi musumbuluko mazungula hinkwawo mabuya na Veronica Sidomu.
6: Maphoyisa ya ku vonelela ta mafambelo ya mimovha switarhatwini na xifundzankulu Maputo ma tiyisa leswaku ma lulamile a ku va ma tlhawukanyisa mafambelo ya vanhu ni mimovha ku fambeni ka mintirho ya vukombisi bya Fasi yi nga ta landziwaka rikatla exifundzeni xa Marakweni. I ntirho wu nga ta sungulaka hi musumbuluku lana wu nga ta patsaka ku tlula 300 ya van'wabindzu va tiko la hina ni 25 wa matiko na manharhu. Hikwalaho ka swona ku languteliwa leswaku kusukela mugqivela lweyi ku voneka ntalo wukulu wa mimovha yi nga ta tsholelokaka ku ya eFasin. Murhangeri wa xiyenge xa hakelaka ta vudyondzisi ka maphoyisa ya transit wa xifundzankulu Maputo Jose Novela a kombela nhlengelo wa vafambisi va mimovha a ku va va hambana ni hinkwaswo swi nga vangaka mafambelo ya ku tsondzoma ngopfungopfu kusuhi ni ndhawu lowu ku nga ta landziwaka a vukombisi byikulu bya mabindzu.
7: Daí que é preciso nós também termos que implementar algumas medidas de segurança, colocarmos os nossos veículos em ótimas condições. E para poder chegar, sobretudo, à feira, é preciso cada condutor sair a tempo, porque nesta procura do espaço, de um lugar adequado para poder estacionar a viatura, alguns podem até exceder a própria velocidade e a polícia está lá para poder verificar esses aspectos.
6: João Munilwei, morangelo a xifundzankulu Maputo, a fuxele Feira Internacional de Maputo, a kwa ya vona hi kusuhi, a mintirho ya ku hetelela ya ku lulamisela ntirho lowu. Ka ndhawu liyana, Manuel Tuli, a vone hi ku tsaka mafambelo ya yona, lana vulavuleke hi ku langutela ka xifundzankulu Maputo, a mihandzu yi nga ta humaka ka mintirho leyi.
8: onde iremos apresentar as nossas especialidades, as oportunidades de investimento, que são várias oportunidades. Neste momento estamos a fazer a montagem de stand, estamos a montar um sala de conferência, onde iremos fazer vários seminários para apresentarmos as nossas potencialidades em várias áreas.
6: Murangelo Xifunzangulo Maputo Manuel Tuli, na vula vula maela ni Feira Internacional de Maputo, nga ta sungula ka hi 31 ka agosto nga ka yena.
3: Karimambu Veronica Sidumu ikhelela ka ta mitlanga ku tiyisa mirhi ya ku va hi kanela hikwalaho ka ku va haleni dorobeni bya le ka Matsolo ku le kazi ku lulamiseriwa mphikizano wukulu hi bola. A hi tivi ni vito bya mphikizano lowu na Stelo Manyisa.
9: Lomu ka Matsolo ku ni makungu ya ku endliwa mphikizano wukulu wa bola u nga ta vitaniwaka Matola Champions League, u nga ta beliwaka hi vahumeleli va mphikizano wa Titanic ni va Matolinhas. Ka mphikizano lowu Matola Champions League ku ta patsiwa munhu wa mintlawa lava va nga ta belaka final ra torneo Titanic ni lava nga ta belaka a final ra torneo Matolinhas, ku va va bela hi xivoho. Ndzhaku ku ta kumiwa muhumeleli lowunkulu wa matorneo recreativo ya munisipi wa ka Matsolo. Makungu lawa a ma nyimile hikwalaho ka ku va Titanic na yena wu a nyimile a nga beliwi cima hi 2024 hikwalaho ka switikamezo leswi se swi hundziweke ku ta fika sweswi se ku beliwa ka mitlangu ya Titanic. Mahungu ya ku vumbiwa mphikizano Matola Champions League ma byeliwe Radio Msambiki a Gildo Torrichel, i murhangeli wa torneo Matolinhas, lweyi ya vuleke leswaku leswi Titanic a nga tlhela vuya. A makungu ya ku veka Champions League mata wupfa, kambe Gildo Torrichel a tisa tin'wana tiyelanaka ni Champions League wa ka Matsolo.
10: A makungu lawa a ma nyimanga hi ku rhandza kwezu, ma nyimi hi laha ka mhaka leyi nga humelela Titanic ya ku wa Titanic wa 2024 a nga heli. Na swi kotekanga ku hi va ni va finalixa va lembe le 2024 hi ani passat a nga va nga kona a Titanic. Mazi ni ku duma ra ku lembe lezi tenteke bya Titanic ja a ya magamwini ka Desound 2020 janeiro hi ta va tlhanganisa a va finalisa va Titanic ni va tiva de ta hamba va finalisa ya Champions League i khale hi vilela. A edele nga va na yona hi leya famuzu Stena Cruzado ne a va visidori va tlhanga xivoni lava nga luze va tlhanga xivoni maxiri na mera fazi va ta tlhangana hinkwavo timeri wa leno a bela ni segundo wa Titanic timeri wa Titanic a bela ni timeri matirazini leswi nga swi bekisa.
9: Torrichel a vulavule na kona wu hi mphikizano wolowu wa Matolinhas wu kunguhatiwaka ku va wu endliwa ka vhiki ra ku sungula kumbe kusukela ka vhiki ra ku sungula ra September ku ta fika sweswi o va munhu wa mintlawa ntsena yi ti tsaliseke ka torneo Matolinhas wa lembe 2026.
10: Aleswi hi ni vaka dule ka swibekisa ku hi nga khaluti ka 10 wa mabayiro maxi va swi tsalisa a te swoswi ya ni mabayiro ya mune ma nga ti tsalisa a swa nyuwana swa lembe lebyi hi ni mabayiro mabizi ya ku mudya ku sunguna a mengi participara ka Matolinhas hi ku navela va tshinzekelile leswaku hi lembe lebyi hi konta na voni hi va pfulelile mbangu hi ya zama ku kombela va empresariati kuloko va nga hi pfuna hi xiliva para hi ta premiera vavesidori a te swoswi ja hi hambile mapapela hi nikete hi petile hi nyivela nhlamulo maxi ni ku duma swaku a hi ta kuma nhlamulo ku nyoxisa.
9: Torrichel a vulavule na kona wu hi ku karhateka loko va nga na kona hikwalaho ka matshamela ya kampu leyi va belaka ka yona laha a Unidad de yi taleke hi mati ni mpfunyi, kambe va lavetela nseketelo wa munisipo ka Matsolo ku va wu va pfuna ku bambatela kampu.
10: Hey, lawa na vona ma hi hlupha kampu yetu a yi tshamisekanga yi tale xipfunyi a yi dya ku tlhela yi tembiriwanyana maxi hi hamba papela para munisipi a ta hi pfuna hi ku lunghisa a kampu yetu.
9: Marito ya Gildo Torrichel, murhangeli wa torneo ra ta vubeli bya bola ri endliwaka mugangeni wa Unidad de lomu ka Matsolo, loko a vulavula hi makungu ya ku navela ta vubeli bya bola lomu ka Matsolo lomu ka kunguhatiwaka na kona handleni ka ku endliwa a mphikizano wa Matolinhas lembe leri ku kunguhatiwa ku endliwa Matola Champions League a nga ta beliwaka hi vahumeleli va mphikizano wa Titanic a Tetresh ni va Matolinhas a Unidad de.
3: Wakusunzeka ya maenchila lawa ya gemeta kola shienge lesha nungunoko inhleka na mungisi etu wa siku jana mungisi kusikule jini nungunoko ukumikikima vokuinyamine Domingo Jumakalani kwa vokangisi bja Elvis Makaya alishikani.
2: Inhlikani Maputo. Noko nokota majungulo ya siku a shifundza nkulu Maputo.
1: Horas e 17 minutos, canmamos nene, domingos macalano, que eu tenho que vai ouvir, será uma jungula, e a matelo é com a mbana mbana, e a chifun tranquilo, Maputo. E uma jungula lá, o vajanjo, vem que sete, ninguém ele caxenga, xunga na chame de rejo, e na muita ova um tlano, se gotra fim, toito ca agosto 2026. Xenga, ele está com a fumaga na uine, com a classe, o seu nene, na 16 horas. Eita ninguém acabou nanga, já colo muito bem, com a classe 14 horas, como lhe dá cabeça com uma jungula e anchecani. 14:05 estivisso, casi 14:10. Eita muito classe não colo com a santilo, eita que fomos bacana one, com a classe 14 horas na 40 minutos, como lhe dá classe lá com cambi e a viki. E 15 horas de bem uma jungula anchecani, 15:05 estivisso, de donjo nem o monjo co, e 15 horas na 10 minutos, co contra e gemetage inglês chamintijo. Munga na ene abila, munga vile laka wengi seti junene, munga vile nakone, nishika ni lo nene. Bana na ine.

0: kulwa ni xinghize ku ponda ku rhandza ka wena swo swi doropeni ra ka Matsolo. Instituto de Línguas, ani ntsinza doropeni ra ka Maputo, Avenida Metsokotore, ka nhlayo ya 1260, na anti wo dzwana madoropeni ya ka Ncayincayi, Nyembana, Beira, Ximoyo, Tete, Nampula, Pemba, kutani swo swa pfulile wo dzwana yintshwa doropeni ra ka Matsolo, Avenida Zekra Veirinha, nhlayo ya 54, Amatola A. Instituto de Línguas, dyondza ka hina ku vulavula ni matiko ya misava.
1: Bola no belo avô clash mat silo akalteke shkarka campo akalta belo akusungula akalta belo ombere aflamela aya mahlweni kambe u gamu mbwampepo ayimisentango
2: kune mongwe ka vakuzeli va ntango ntseni ka campo wasa tanga bela ka nwana wa ntano wa tiweti atulela belo mbwampepo
1: kasi yena endla yini
2: sati wa mbwe wa mpepo nwana nga na ina makateni wa mchai wa mpepo wasa tilwe ayendla swikombiso swa ku veni nwana karati ruma sila ya kuhluluka makambe manyingi a makukarateka
1: intiso loko nwana vuyelela mzimba wakwe uluza mati manyinge leso swini mangu ikulu
2: esi leso loko nwana wa wena ani ntlanu wa tiweti ni yimwe muya nwisi makambe manyingi leso swipunisa ku vuyisela mati anga maluza
1: xin'wana xa lusima swinene unga mpulisela swin'wana handle ka ku nyika mafi ya vele
2: wavo swi komba ku veni wansati lweyi a yendli leswi hi nga swi vula akare ya ngusa mwana wakwe
1: swi kahle swinene hikusa hikwenda loko swi ta ponisa mwana wa yena swo swi avulavula ni mbi wa mpepo kuveni hi xihantla va heleketa n'wana xibedhlela
2: swi komba kuveni amukotile muchayi wa mpepo a huma ni nsati ndzeni ka kampu ya bolwa swi tiyisa ku hlamalisa ni manyawu swinene
1: a swi feni eka vatswali lava va endlile a xiboho lexinene
2: ina hi lowu i ntlangu wa bolwa lowu u nga ni ku hlamalisa
3: loko n'wana wa wena a nga hansi ka ntlhanu wa tin'weti na yin'we a ti rhumansila ya ku hluluka makhambi manyingi ya na mahlweni hi ku mu ya n'wi savele u tekela ku mu heleketa xibedhlela kumbe ka mupfuniseli wa vaongoli a nga ka muganga wa wena

0: Bola no mbelo wa vaklashi matsi loyi a khaluteke exikarhi ka kampu, a khaluta mbelo wa ku sungula, a khaluta mbelo wa vumbirhi, a fulamela a ya mahlweni a ya mahlweni, kambe ugamu mbuwa mpepo a yimise ntlangu.
1: Ku ni mun'we ka vakhuzeli va ntlangu ntseni ka kampu, wansati a nga mbeleka n'wana wa ntlhanu wa tin'hweti a tlulela mbelo wa mpepo.
0: Kasi yena a endla yini?
1: Nsati wa mbe wa mpepo n'wana a nga na yena makatleni wa muchayi wa mpepo, wansati loyi a endla swikombiso swa ku veni n'wana a karhi a tirhuma sila ya ku hluluka, makambe manyingi a komba ku karhateka.
0: I ntiyiso, loko n'wana a vuyelela muzimba wakwe u luza mati manyingi, leswo swi ni mhangu yikulu.
1: Hi swileswo loko n'wana wa wena a ni ntlhanu wa tin'hweti ni yin'we muya n'wisi makambe manyingi, leswi swi pfunisa ku vuyisela mati a nga ma luza.
0: Xin'wana xa vusima swinene u nga mi pfuriseli swin'wana handle ka ku mi nyika mafi ya vele.
1: Wavo swi komba ku veni wansati loyi a endli leswi hi nga swi vula a karhi a yan'wisa n'wana wakwe.
0: Swi kahle swinene hikusa hi ku endla loko swi ta ponisa n'wana wa yena. Swo swi a vulavula ni mbi wa mpepo ku veni hi xihatla va heleketa n'wana xibedhlela.
1: Swi komba ku veni a mi kotile muchayi wa mpepo a huma ni nsati ndzeni ka kampu ya bolwa, swi tiyisa ku hlamalisa ni manyawu swinene.
0: A swi feni eka vatswari lava va endlile a xiboho lexinene.
1: Ina yini lowu i ntlangu wa bolwa lowu u nga ni ku hlamalisa.
2: Loko n'wana wa wena a nga hansi ka ntlhanu wa tin'hweti na yin'we a ti rhuma nsila ya ku hluluka makhambi manyingi ya na mahlweni hi ku mu ya n'wi savele, u tekela ku mu heleketa xibedhlela kumbe ka mupfuniseli wa vaongoli a nga ka muganga wa wena.

0: bola no mbelo wa vaklash matsi loyi a khaluteke exikarhi ka kampu, a khaluta mbelo wa ku sungula, a khaluta mbelo wa vumbirhi, a fulamela a ya mahlweni a ya mahlweni, kambe ugamu mbu wa mpepo a nyimise ntlangu.
1: Ku ni mun'we ka vakhuzeli va ntlangu ntsena ka kampu wa sata nga beleka n'wana wa ntlhanu wa tiweti a tshulela mbelo wa mpepo.
0: Kasi yena a endla yini?
1: Sati wa mbe wa mpepo n'wana nga na yena makatleni wa muchayi wa mpepo wa sati loyi a endla swikombiso swa ku veni n'wana a karhi a tirhuma sila ya ku hluluka makambe manyingi a komba ku karhateka.
0: I ntiyiso, loko n'wana a vuyelela muzimba wakwe u luza mati manyingi, leswo swi ni mhangu yikulu.
1: Hi swileswo loko n'wana wa wena a ni ntlhanu wa tihweti ni yin'we muya n'wisi makambe manyingi, leswo swi pfunisa ku vuyisela mati a nga ma luza.
0: Xin'wana xa kusima swinene u nga mi pfuriseli swin'wana handle ka ku mi nyika mafi ya vele.
1: Wavo swi komba ku veni wansati loyi a endli leswi hi nga swi vula a karhi a yan'wisa n'wana wakwe.
0: Swi kahle swinene hikusa hi ku endla loko swi ta ponisa n'wana wa yena. Swo swi a vulavula ni mbi wa mpepo ku veni hi xihatla va heleketa n'wana xibedhlela.
1: Swi komba ku veni a mi kotile muchayi wa mpepo a huma ni nsati ndzeni ka kampu ya bolwa, swi tiyisa ku hlamalisa ni manyawu swinene.
0: A swi feni eka vatswali lava va endlile a xiboho lexinene.
1: Ina, hi lowu i ntlangu wa bolwa lowu u nga ni ku hlamalisa.
2: Loko n'wana wa wena a nga hansi ka ntlhanu wa tin'weti na yin'we a tirhuma nsila ya ku hluluka makhambi manyingi ya na mahlweni hi ku mu ya n'wi savele, u tekela ku mu heleketa xibedhlela kumbe ka mupfuniseli wa vaongoli a nga ka muganga wa wena.

0: vunanga bya ku losela ka hina loko mimaya bandlele wansati akuva a ti hita eku landzeni ka mixuvu yakwe enkongometweni wa ku tlakusa ndyangu wakwe ni ku va a hluvukisa tiko. Mukhosi wa ku rhandzeka, hi tana hi vulavula hi michado ya vana va nga se fikeliwa hi ntanga. Leswi vatswele va fanelaka ku swi endla a ku va va sivela mhaka leyi yi hoxelaka timfanelo ta ntsongwana ni ku thindekisa vumundzuku bya vona. Ka mabulo hi veke nawu ni vamamani va ntlhangano wun'we va vule leswaku swi ni xihantla ku va vatswele va seketela vana leswaku hambiloko va hlangana ni swikarhato kumbe vusiwana mahanyeleni ya vona, kambe va fanele ku simamela tidyondzo leswaku va vekisa vumundzuku bya vona. Ka nongonoko wa hina wa nyamuntlha, hi lulamisile a ku va hi bula hi mintirho ya ku rhunga yi landziwaka hi ntombi yin'we yi kumekaka ka Mulotani exifundzeni xa Bowani. Hi vulavula hi mamana Slavia Sambu, ntombi yi landzaka mintirho ya ku rhunga timpahla to hambanahambana. Ka mabulo hi veke nawu na Slavia Sambu a rhamba wansati ngopfu vanhanyani a ku va va landza tinyiko ta vona na a tsatsiya vatswele leswaku va seketela mixuvu ya vana hikuva hi makhambi manyingi vana va lahlekeliwa hi tinyiko ta vona hi ku pfumala nseketelo ni ku kala ku nyika lisima mintirho yin'wani na ku yanakanyiwa leswaku mintirho leyo a yi na bindzu. Hi ku landza hi ta kuma mabulo hi veke nawu na Slavia Sambu loko a bula hi mintirho a yi landzaka lomu a sukeleke kona ku kota a fika ka leswi a nga ka swona nyamuntlha. A hi mu yingiseni.
1: Ni sunguni ya mintizo ya mavoko a ku zunga hi 2010 a xikolo na ni navela a timpahla ni swilo swa vanghana swa ku a ni nga swi koti a ku tixavela. Ni sunguna ku ve ni ya a vontade dza ku ni tihambela hi ku ni swi vona pura ni na mina ni navele na xona. Ni gami hi 2014 ni famba ni ya dyondza a kustura a Bernina. Ni ta kota ku yingisela a vutivi bya leswi na nintsa swona. Ni 2014 a ni zunga timpahla ta makapulana ta normal mikhancu masaya. Hi 2018 ni sunguni ku zunga mikhancu leyi nga yi vonekaka ya mafesta ni michato.
0: Ndza u fika lano ka ku u sungula ku va u handle ka ku va u rhunga mikhancu ya makapulana u sungula ku hamba leya mafesta u yo kombeliwa hi munhu u yo swi sukela swi sukele ku
1: ni yo buyeliwa hi munhu nga vikilinti majika ka swilo swa simples a ni bya swa ku yena a dyi ku presentariwa i a dya ku mina ni veli munhu loyi a ta zungaka mikhancu yake ni ku mina mikhancu leyi u dyulaka ni nge ta yi kota ku sa a ni se na dyondzela. A ku wena u ta yi kota ku samini dya puru wena u ni hambela nkhancu wanga. Ni chavile kama u sungula maxi a ku kholwa kwake ku ni nyiki ntamu ni mu hambeleke mikhancu leyo yi xongi hi ntamu yi nga vi yona futhi nga ni nyika maxi a makliyenti hi ku tala ka woni ni na mina ni kholwa ka leswiyani ni sungula ku zunga mikhancu ya mafesta.
0: Leswi ngo loko u kholwa ka xa nchumu swa koteka ku va u ya mahlweni?
1: Swa koteka i primero ka mina swi vi erado swi zangi hi ku munhu mbenyana kholwa vana mina ta kholwa maxi tingi ve li yini ku sungula hi kholwa ka ni nga swi kota ku sa loko wena u kholwa a ku na swimbenyana swi takazataka.
0: Masiku laha hi nga ka wona u vulavula hikuva munhu a kholwa ka leswi a nga na swona ka nyiko leyi a nga na yona kambe hi makhambi manyingi a tshuka nyiko leyo hi cukumeta hi nga swi tivi leswaku kasi mina ni nga swi kota ku va ni endla swo karhi heta minkama yinyingi na hi vulavula leswi mina ni kalaka ni nga na ntirho ni ta hanyisa ku yini. U nga va byela yini vantshwa van'wana leswaku hakunene munhu a tshama a ehleketa swi vona leswaku ka nyiko ya mina ni nga swi kota ku va ni endla xo karhi?
1: Ni va byela leswaku mi nga tshikeni nyiko fandzeni kwenu loko ku ni lexi ndzeni kwaku xi khanelaka swa ku wena wa swi kota ku xinca iya na mahlweni ni ku tiza na xona kumbe po dengela ku zunga po dela ku sweka kumbe mitizimbenyana ya mavoko kholo ka xona u swi tiyela u xiyenca u ta kota ku vundzuku swi ku pfuna a ka madispeza ni ka swinyingi swa vutomi hi nga nyimeleni ku a ku tholiwa vanyingi vanhu va dyondzaka va gama va nga landzeli swi va nga dyondza swona mina ni example a ni tizi leswi ni nga dyondza swona endhawu ni vanhu na vona va byela swa ku va va kholi ka minyiko ya vona.
0: U vulavule mhaka ya lisima ngopfu swinene, vanyingi va dyondzaka u mi kuma mun'wana ya ku mina ni heti lisensiatura kambe a ni kumi mintirho, kambe a nga swi voni leswaku hambiloko a nga kumi ntirho wa leswi a nga dyondza swona swi nga koteka ku va a endla swin'wana. I mhaka leyi vantshwa vanyingi va kalaka va nga yi voni. Wena ku za u fika ka miehleketo leyi i ncini xi nga ku susumeta?
1: Primero i ku ni sungulile ku dyondza ne na ni jana ni li nyiko lowu wa ku zunga i ya ku dyondza leswi na ni dye ku dyondza swona lomu a swi nga li kona swa ku ya na mahlweni ni ku zunga ntawu pra ni ta yingisela hi xikolo xa wukulu xa fakultati ntawu ni prefere ku ni dyondza swi ni nga dyondza swona maxininga ya majani landza leswi yi nga nyikiwanga ni nga nyikiwi Xikwembu.
0: Aka vatswele a swi tiva leswaku hi makhambi manyingi vana va lahleka hikwalaho ka ku va hina vatswele hi nga landzeleli a tinyiko leti va nga na vona. U nga mi vona n'wana na hali mutsonga kombisa leswaku a ni nyiko yo karhi kambe hina vatswele hi nga swi cheli konta. U nga va byela yini?
1: Ni va byela swa ku a va kholwi ka minyiko ya vana va tlhela ve vone va ku sungula va pfuneta a ku kula ka n'wana lweyo ku sa mundzuku a ta va pfuna na yena. Porque às vezes eu não vou na mão na comida nem de cozinha exemplo papai eu quando com mamãe na quando eu achei nem levo ninguém te conhecer a futuro ninguém te conhecer a antigo mas na classe eu antigo muito chamou no logo era nico aqui na bi ele tinha muito chamou ninguém acha ninguém te muito assambango logo ele não ia te dedicar e apunhou ele lava engava trele anga classe eu colhe então anga o mani mati o fundo entizo olo a mavo.
0: Inkomo swinene hi ta tlhelanyana ndzhaku ka mabulu ya hina. U vula leswaku wa rhunga hi vona mikhanci ya michado lani a ku chada i nyiko na yona. Vanyingi mun'wana mu kumaka swa ku mina ni navela ku chada wena u seketela a nyiko leyi munhu a nga na yona ku xuva loku a nga na kona ka ku mina loko ni kula a ni navela ku chada. U titwa njhani loko wena u hlengela eka makungu ya munhu loko a navela leswaku mina ni navela ku chada na wena u hlengela ka makungu lawa?
1: Ni titwa na ni nyoxile swinene ku a ku hamba parti za munhu lweyi a seketelaka michumu ya yinene i nga muchumu wa sima ditudi ya endlika hinkwaswo i muchumu ya ku zandziwa hi Xikwembu a muchadi nchumu xa lisime ntamu ntawu loko mini ni kumeka a xikazi ka mi lunghiselo leyo ni titwa na ni nyoxile swinene ni titwa Xikwembu na xi ni katekisa ku sa a hi swi fasi hi switori swinyingi nambi hikwalaho ka makilinti loko ma buya sempre ma ni switori swa swikazata ntawu ni khensa ngopfu swinene nyiko lowu a nga ni nyika Xikwembu i a ku pfuna vavasati vambinyani va ku realizara amasunya ya vona hi ku va zungela a mimpahla ya vona ya muchato.
0: Vulavula hi switori swi humelelaka n'wina va marhungana switori leswi swi nyingi wa mi kuma mun'wana ku mina ku za ni kuma nkhanji wa mina ni na etlela ka modista a swi tshuki swi ku humelelela wena?
1: Nada swi ni humeleli porque a leswi nchumu xa ku a xi ku kulisi xa ku chimisa a vito byakwe ntawu loko dyo ku ve le munhu lweyi a nga ni vitidza ku basa ka mahlweni ka makiliyenti tenki u zama ku hamba a muchumu hi ndlela leyi ya ku swi ku huma bank mina for example ni vi ni xitori xa kliyenti a nga buyanga yi tlela hi mhaka

0: faz tão bem.
1: Água da Namacha faz tão bem.
2: Instituto de Línguas, kusukela 1979, lava tela kutsinzekela ka wena. Swa pfule ku titsalisa ku dyondza tindzimi ta Xinghiza, Xifurwa ni Xiputukezi ka vanhu va handle ka tiko, ririmi ni ntumbuluko wa Xixina. Nakona ha dyondzisa Xifurwa ni Xinghiza hi ku qonda ku rhandza ka wena swo swi doropeni ra ka Matsolo. Instituto de Línguas a ni ntsindza doropeni ra ka Maputsu, Avenida Metsokotore, ka nhlayo ya 1260 na nti wo byana madoropeni ya ka Ncencayi, Nyembana, Beira, Ximoyo, Tete, Nampula, Pemba, kutani swo swa pfulile wo byana yintshwa doropeni ra ka Matsolo, Avenida José Craveirinha, nhlayo ya 54 a Matola A. Instituto de Línguas, dyondza ka hina ku vulavula ni matiko ya misava.
3: Xavisa mabindzu yakwe hi ku tirhisana na Radio Musambiki, Emisor Provincial di Maputo. Loko u navela ku xavisa mabindzu yakwe, hi nga ku pfuna hi publicidad. U nga titshechi hi fonele 82 31

0: fuji fuji hakuna mumbe
1: Shilasho tanela ivuleke lesako nongolokwa hina msumbuluko wa mumbiri wa mune nongtlane kumeka kola kuva ikota kuva ibula na wena I vulavula inkambe okare David Ntimane longa kola a lulamseke nongolokolo a navela kuva akukombisa inkwatlet na telinaka nintlawalo namuntla kunene itava ivulavula e ntlawa wa makwavo anga will na nibal lava kunene anga vachai vanduma vaimbelaka swilo swa kutiseka tikweni ra hina Msambiki na swile xitano itava ivula leswaku will na nibal anga mahahla va velekiwa tikweni ra Afrika-Dzonga hi siku ra 28 ka mayo wa 1951 Ivana va Boavida Matini na Alcina Mata. Kuvelekwa ka vona va velekelwele a xifundza nkulu xa KwaZulu-Natal. Local dadi Ramkhuzi xibedlela ave xa Ngwavuma. Ndawa ava velekelwe ka yona I ku swinene ni nambunwana chiwa ka Mlawu Ngwenya. Kambe navo va ndzena ni tiwetinyana. Leswa velekweke lembe ra 1952. Mama nwava ava tekile a tlhelana a vuya na vona tikweni ra hina Msambiki. A ku va va ta kota ku va va dyondza tindzimi ta tiko ra hina ni ku va va tiva leswi laka ni tiko ra ntumbuluko wa vatswali. Afrika-Dzonga papa vona a kumeka kona ntirho loyi a rhunga timpahla a li marhungane la a kumeka ka xitolo xo karhi. Nana rungela kona mpahla se akuvuyeni ka vona lana Msambiki avilava avatwa avichacha ya swa ku hambana hambana swa ntumbuluko nakona ivan lava avat vadingenise ngopfu ka timhaka ta kereke na vanhu vatsongo avaya xikola dominical kusukela ka nhlano malembe ku ya fika nhlano manharu na vatwa akuyimbelela ka mfumo wa lenkerekeni leswi a swi va pfuxela manyana vanhu vatsongo leswi hlengeleke ngopfu ku va na vona hi ku famba ka nkarhi va va lava va navele ku va yimbelela ni ku chaya ku fana ni van'wana vatsongwana na vona va lusile kumbe ku byisa a timbuti ni swin'wana swifuyo kambe xikolweni va hlwelile nyana ku nghena lava sunguleke ku va va dyondza xikola primaria na va ni ntlhanu wa lembe na manharhu leso na swivangwa hi kona ka ku va mama no vona anga na matshamela manene ku va avayisa xikolweni va vona a vuyile tlhelela Msambiki hi lembe ra 1968 lava kumekeke se va tshama na yena minkarhi hinkwayo

kunene ya likare vulavula hi Wilnani Val karokona utsongo swinene anga ta swikota ku va hi xaxametela hinkwato kambe hi ta vuya leswaku xikola primaria va sungule ku na ku dyondza ave xikola Miguel Arcanjo a xikola lexi a xi lomba katolika ka vona swi va karhetile nyana hikwalaho ka ku va loko dyondza ka xikola lexi a wu fanele u va munhu loyi u khongelaka igreja katolika kambe vona a va nga lombi kereke liyani a va le va yin'wana ya wesileyana leswi swi kelaka swi nga va na byalelanga kambe Willy a li munhu loyi a tiva ku yimbelela kahle a swi kota ku va hlawula marito hambileswi a li mutsongo mhaka yi endleke leswaku a va yi ri ma va va rhandza swinene va lwe na yona mhaka leyi va za va fika ka quarter class va pasa quarter class na swi nga na byalanga handleni ka leswo nakona a li vanhu lava a va rhandza ku bela bola football nakona a va bela swiphela ku yimbelela a ve mhaka leyi va ngheneleke ngopfu exikola dominical laha a maestro wa vona tlhelo primo kumbe makwavo Will Paulo Bogado a lula a va dyondzisa timhaka ta ku yimbelela ni ku va tiva timhaka ta manota hinkwaswo leswo va swi landza hi laha swi faneleka kona nkarhi wa hina a wa ha yi pfumeleli ngopfu ku va hi nga ya mahlweni ku va hi vulavula lava kunene a ri karhi hi vulavula vona ka nqambi ya vhiki hi ku navela ku ya mahlweni ku va pangalatani mintirho ya hina vuyingiseli byinene

14:52 ji ngelile minongoloko nkambe ya viki ni wansati kasi swoswi i vunanga lebyi byi longoloxaka ku ve ni tlhelisa ku 15 xikambe ni ta tlhelaka hi buyani matsungula ya nhlikani hi ya mahlweni vatsandzwa va yingiseti hi ku navelela nhlikani lowunene wa wavuntlhanu namuntlha yi le ka wavuntlhanu ka kunene 28 August 2026 wavuntlhanu wa vugamo ka hweti leyi hikwalaka ku vhiki lebyi taka kutani hi ni nghena ka hweti ya Setembro

0: vunanga byi yimbiweke hi ntlawa wa magorowani loko va kumamba ya malebvu hakakunene i ntlawa lowu na wona wu hlengeleke ka xiyenge lexi xa hora swa vu 14 ka nhlikani lowa namuntlha lana hi buyiki hi n'wi hlasisela nongoloko wa nsati hi n'wi hlasiseli nqambi ya vhiki hi tlhela kambe longoloxa byo vunanga bya kolomu tikweni ku ve ni ha byone hi kota ku khalutisa a hora lebyi ku nga le khale varhandziwa va yingiseti hi ta va ka 15 xikan'we leti ta ka biyaka ni madzungula ya nhlikani hi ku phinda kasi ntshaku ka madzungula hi ta yingela switivisinyana swa vuxavisi ni bindzu ntshaku ka leswo hi ta ya mahlweni ku ve ni hi pangalata na hi byo vunanga na hi kongomaku ka to 15:30 kama loyi hi ta ka mi hlayisela ka nongoloko tidyondzo ni vumundzuku
1: Radio Mosambique, Maputo.
0: 15 horas, Mosambique.

0: fuji, fuji, hakuna mumbe.
1: Shilaso tani live like leswako nongolokwa hina msumbuluko wa mumbiri wa mune no mthlano kumeka kola ku vaikota ku vaibula na wena hi vulavula hi nkambe okare David Ntimane lo nga kola a lulamiseke nongoloko lo a navela ku va a kombisa inkwatlet na telinaka ni ntlawa lomu namuntlha kunene hi ta va hi vulavula hi ntlawa wa makwavo anga Will na Nibal lava kunene anga vachayi vandhuma vayimbelelaka swilo swa ku twisiseka tikweni ra hina Mosambiki na swile xitano hi ta va hi vula leswaku Will na Nibal anga mahahla va velekiwa tikweni ra Afrika-Dzonga hi siku ra 28 ka Mayo wa 1951 i vana va Boavida Matini na Alcina Mata ku velekiwa ka vona va velekeliwele a xifundzankulu xa KwaZulu-Natal local dade ra Mkhuzi xibedhlela a ve xa Nghwavuma ndhawu a va velekeliwe ka yona i kusuhi swinene ni nambu un'wana chiwaka Mlawu Ngwenya kambe na vo va ntsena ni tin'hwetinyana leswi va velekiweke lembe ra 1952 mamani wava a va tekile a tlhelana a vuya na vona tikweni ra hina Mosambiki a ku va va ta kota ku va va dyondza tindzimi ta tiko ra hina ni ku va va tiva leswi lelaka ni tiko ra ntumbuluko wa vatswali Afrika-Dzonga

Hoyo muranzi wa mwingi seti kanongonoko unwana tijonzo ni vumunzuku kanongonoko wana muntla hitavulavula hilisima la kwava jonzi handle ka tijonzo leti va tikumaka swikolweni va kuma na kona ni leti yelanaka ku va va tiva ku endla amintirho ya mavoko. Mpangalatiwa hi Veronica Sidumu ka wu kombisi na Elvis Magaya ka wu ka vuteli lava mi navelelaka vuyingi.

0: Tani la ihleka kona ku sunguleni namuntla hi rantsa ku va hi humelelisa lisima la ku va vatsongwana va xikola va nga dyondzisiwi matematika, Portuguese kumbe madisciplina man'wani ntsena kambe va dyondzisiwa ni lawa mayelanaka ni ku va va tiva ku endla mintirho ya mavoko. Loko vatsongwana ka hali nkarhi va dyondzisiwa ku tiva mintirho ya mavoko va ta va van'wamabindzu vakulu nakona a va nga ta nyimela ku tholiwa kambe va ta tilandzela mintirho ya vona ka swiyenge swa ku hambanahambana ngopfungopfu leswi va swi rhandzaka. Hi xiyimo xa ndzawulo hi hanyelaka ta dyondzo lomu tikweni ma kona madisciplina ma nga ni nkongometo wa ku pfuna vadyondzi ku va va tiva ku endla xo karhi ku fana ni ofisi lana ndzeni ka lona hi nga kumaka ku tiva ku rhunga, ku tiva ku vatla ta vurimi ni swin'wana. Nakona ku ni educação visual lana ntsongwana dyondzisiwaka a ku tiva ku dizenyara. Madisciplina lawa loko a ma dyondzisiwa hi ntshima ka vatsongwana a ma ta pfuna ngopfu a ku va hundzuku la vona li va ka matshamela manene. A ku va hi kuma yentelelo ya nhlokomhaka leyi hi ta bula na David Moyani a nga mudyondzisi wa matematika, ofisio ni educação visual lweyi hi wunyaminyami a nga ta hi tlhamuxelaka a lisima la ku tiva mintirho ya mavoko. A hi n'wi yingiseni.
1: A disciplina la educação visual ni ofisio i madisciplina ya lisima hikuva ma fundisa ma komba a tlhelo lin'wanyani la munhu. Ni nge vuli swa ku xikola ntsena ti nge tshama hi kalkulara hi hamba tikonte hi acertara maequações hi khuluma tindzimi ntsena ku ni area dzin'wanyani bya saber fazer ntao a area lelo u ni explora rekwala ka education visual ni ofisio hikuva education visual a fambelana ni ku desenyara ntao hi explorara a arte na base do desenho ntao a n'wana ou aluno elana a desenharaka principalmente por exemplo como a classe ao sungula a quarta quinta ni sexta ni sétima então tira ngufungufu ni ku desenhara a mão livre depois sungula utilizar uma régua então engana ka uma perspectiva loko se engana ka ensino secundário então loko sungula oitava classe a matéria ao sungula ma kulume arte. Mas a arte le munhu to swi kota ku le hamba loko se a vuya na le endla antswi porque loko yo la ku masusa ma discipline la mabizi ntao swi nga hi kumeka rateka mundzuku hi nga kumeka na hi nga na va artista a va artesanato lava va hambaka swikheleke dano lava designeraka fikaremi se artista splash xa Mosambique ntao hi fanele ku hi sungule ehansi explorar a parte dele porque vai quando vai aluno vai com a matéria manguenyani a fundar por exemplo a português matemática a angastuisisi a swingen camelo que fica com a parte dele ele tem anga vontade então entra sua la vontade então é uma das formas de está explorar a parte de manguenyani porque engasso que está com cama ele vai matemática ele vai a b c d angangen. Mas loko hi fika la ka saber fazer an'wana lowu a swi kota ku hamba ntao ma ni lisima ngopfu swinene a ku ma sungula hi hala ndzhaku leswi swi vonekaka ngopfungopfu eki ajezi por exemplo a teacher loyi a daraka portuguese matematika ka makilasi yo sungula yena a ti fanelaka ku a tlhela a dara education visual no ofisio loko a fika hala kuma swoko u nyikela mapapela ntsena tshika vana para va ti vonela ha voxe ni nga vula swaku i tlhelo leli a swi sasekanga fanele ku ve ni teacher loyi a tshamaka a nga preparado para a endla a parte leli para conseguir mesmo explorar bem a área leli saka leni lisima hikuva loko hi lava swi vona às vezes uma das coisas que alavanca o nosso país é a parte da arte então swa laveka swa ku tirhiwa ngopfungopfu swinene ka parte leli ya education visual ni ofisio.
0: Loko mi li a masala kumbe swilawini mi tsungula swa ku a n'wana loyi hi nge a hi ntamu ka tlhelo leyi la ku dizenyara leswi la ku tsala leyi ma swi kota ku va mi n'wi landzelela mi n'wi kucetela leswaku a yisa masweni ku va a tlhavukanyisa a tlhelo leyi
1: leswi ya swikota ani na luni munwe wa swikota kahle ku designer ntawu ngambe accompagnamento ntawu sosi anga isin secondary ntawu ku continuar a accompagnariwo saka inchumusha ku yena wa swikota kahle ntawu a vuya na swikota ntawu leswi nga mkuma no ano passado ngambe continuar na yena uma das coisas leswi ni nga endla swona ku ni mu incentivar aku a continuar ku a endla e uma das formas swa ku yena a titwa a nyikiwa lisima hileswaku loko mambe ma trabalho mamba a exposição os trabalhos então leswi a nga swi endla ser exposto ser apresentado aos colegas para ma colega na vona va ta kuma ku ti nyika matima ku epa loko hi endla swan'wanisumu va ma presentar então isso é uma das boas coisas swa ku fazer a exposição dos trabalhos que leswi va aluni va endletelaka swona hikuva loko u tlhasa siku lama reunião a va encarregado na vona loko va fika va kuma le ka parede kuma swa ku a mitirho yi kona leyi va a vana va vona va endlaka yona então tambe fika os alunos a va aluni va fika ra mais incentivado a ku va continuar va endla leswi vona va swi tivaka ku swi endla
0: i mitirho leyi generalmente a vana va swi endlaka kaya i ntirho munhu lowu vatswela va fanele ku endla ku mforma ya ku dara continuidade swi sunguliwa xikolweni kambe n'wana a byala continuidade kaya va nga yencisa ku yini
1: bo hi leswi ni nga sungula ni vula leswaku a ku funda a va encarregado o vatswele va fanele ku hamba a acompanhamento ka vana ntao loko a ntswele a hamba acompanhamento la n'wana fika fácil leswi a swi fundaka xikolweni a fika kaya a pratikara hikuva loko a hamba acompanhamento por exemplo leswi nga swivulisa swona a ofício a brangera mesmo a área la cosseca quando era la machamba nga agropecuária quando era la costura quando era no Guayane la construções então loco por exemplo la cosseca loco isso não é uma na cosseca escolhida um como mais ingrediente um como mais receita então a fazer loco loco fica cá a continuar a enja então antswele va fanele ku teka n'wana a va na yena ku zinya a mi komba swa ku va endlisa ku yini va swekisa ku yini leswi ni leswi leswi para a ta kuma ku a ya mahlweni a endla ntirho lowu saka loko hi huma ka set maclassi hi fika ka witava a ka ha na ofisi ntawu a leswi a nga swi funda loko a nga continuari kaya ntawu swi to va a fundile swa hava ntawu a fanele ku a continuara kaya ni vatswele ntawu vatswele va tshuka siku njhe va mi nyika wa namuntlha hi wena u ta endlaka leswi saka u fundile xikolweni ntawu loko a mahamba acompanhamento ntawu a ta swi endla ka vajanile swaku a ni vuli swaku ntswele ti nga tshika a kuzinya hinkwalo para a n'wana a nga tshuka se ku endlaka swin'wanyana ntawu tingi ntswela ri kusuhani na makompanyara va swaku a ndzisa ku yini leswi a ndzisa ku yini swiya me muka agropecuara ni nga vula swaku leswi hi nga lomisidada hi vezi para hi ta kuma yana mamaxamba a ku tirha ka wona hi ta fika difisi ntawu ma swa laveka swa ku u ma pikena orta enkasa tirhi para poder a n'wana a aplikara leswi a nga swi funda xikolweni
0: ni ku tshemba swa ku hi ku endla swoleswo ku hi nga tshika mundzuku ka siku hi ni a mudyondzi kumbe munhu lwexa a nga ni ntirho lowu a wu endlaka a ti pfunaka na swi sukela kola
1: loko por exemplo n'wana a ti nyiketela ni ta khuluma ku tsongonyana hi kala ra dza kwarti ku xitura ntawu leswi i ofisi ntawu a sala hi mfundhisa muchumu mabazi ntawu n'wana loko a ti nyiketela ngopfu ka le ka kwarti ku xitura ntawu loko a vatswele va mamba acompanhamento va ta swi vona swa ku hi lini a nivhela yena xi xigava xa yena ka kwarti ku xitura ntawu hi lani va nga ka acompanhamento va ta mamba ka lowo loko a fika witava kumu a nga hetele vana lowu na discipline bya ofisi ntawu so pode va gama se va mi petaka xikolo xa kwarti ku xitura para fazer a continuidade ka leswi a nga va ya swi endla ntawu mesmo na ra ka ku sweka ntawu a nga ra dza kulinary ntawu loko vatswele va le a tiyindlu ntawu va nga swi vona swaku n'wana lweyi a bonka leswi ntawu yena na yena loko a ti nyiketela nga khuluma ni vatswele swaku ntawu para vatswele pelomeni va mi nyika acompanhamento o va gama mi peta xikolweni xa kulinary ntawu lani swi ya ka gama ti pfulela nchumu xa ka yena swaku a ti nyika bindzu ya swona majina swi sukela lana xikolweni
0: se marito ya ku gama u nga ma hlayaka mayelano ni mintirho ya ku fana leyi van'wani vana ka nswa ka ku tira kahle ku va gabinete va ku vuyisela makafe va vona ingi lava va tirhaka hi maxamba va switensionista va ingenieri agronomy a mintirho ya vona ngi yo dzelekanyana hi marito munhu nga masiyaka mayelana ni mimpimiso leyi
1: ku sungula ni nga vula swa ku a ku tirha kahle a swi fambelani ni ku u li xikritori u li amagabinete a ku tirha kahle i ku endla leswi wena u swi lavaka hi mbilu lano u ta tirha na wena u vhandza hinkwalo leswi i ku tirha kahle aka area for example dza agronomia ni nga vula swa ku ni tshumisalisima ngopfu swinene ka u teacher mintirho hinkwayo dashed ke munhu a endlaka swilo hi ku swi lava hikuva loko hi vona nchumu swa ku munhu for example hi vona a mintirho hi la ku fananisa mintirho a ntirho lowu munhu a endlaka hi ku sindzisiwa a nga wu endla vontade na mina no va xikritori loko a nga ri leswi ni swi lavaka ku swi endla ni nga va ni endla ntirho maxina a nga le hi mbilu na nga la vontade ntawu o loko se hi vona ntirho lowu munhu a endlaka hi ku swi lava hi mbilu vona swa ku ntirho famba kahle ntawu a mintirho yo famba kahle u munhu a titwala u tirha kahle loko a kuma ntirho lowu yena a wu lavaka ku endla hi mbilu leswi hi swona a nga ku tirha kahle
0: i nkomu swinene tatana David Moyani loko u hlengelelini mintirho ya Radio Mozambique u hi tlulatela vutlhari mayelana ni tinsima la ku va antsongwana a dyondzisiwa na kona ku tiva mintirho ya mavoko a ku va a tipfuna mundzuku ka siku tanihi xihena a hi nge pfali nongonoko lowu na hi nga n'wi siyelanga ntsatsiyo tatana mamana mudyondzisi hlohlotela ntsongwana ku va a tiva ku endla xo karhi lexi a nga tipfunaka hi xona mundzuku ka siku hikuva hambiloko a nga dyondza a va a fika ni mauniversidade kambe loko a nga tivi ku endla nchumu swoleswo swi nga ka swi nga n'wi yisi kule hikuva ka nkarhi wa sweswi hi xiyimo xa tiko ku hlohloteliwa ngopfu ku va vanhu va tiva ku endla mintirho ya mavoko a ku va va titirhela ha byavu ni ku va va pfula tikomponi a ku hluvukiseni ka vutomi la vona na hambi ni ku hluvukisa tiko.

ngi ma tshamela matsonzo ma kuma hi mi kombisa a nongonoko wa mahungu kambe ni ku tshemba leswaku hinkwaswo swi ta va swi lulamisiwa ku va hi mi hlawutela leti humelelaka hi xiyimo xa xifundzankulu Maputo ndzeni ka mahungu ya nkarhi lowu wa madyambu. Hi yisa mahlweni ku va hi mi xivela hinkwaswo ku va swi famba hi tindlela tinene ni ku va a hi vula leswaku hinkwaswo ta va swi tshamisekile ku va hi mi fikisela a mahungu ya nkarhi lowu nkarhi ngana 10:00 minuto lepelile.

0: Mawungu ya majambu ya emisoro provincial de Maputo mahlayiwa hi Roberto Mulovu. Ndzawulo ta vurimi matshamelo manene ta vutshevi hi vonisa vukombisi bya ntikelo bya mabindzu ka fasin'wa na n'waka swa nga mukhandlu wa ku kombisa switirho swa ximanguva lawa. Tanihi ku vula ka murhangeli wa mintirho ya ta vurimi hi xiyimo xa tiko Jabula Zibiya, ka vukombisi bya fasin'wa na n'waka handle ka ku va ndzawulo ya ta vurimi hi kombisa mabindzu na yona yi tibeja ku dyondza ni ku kola vutivi lebyi nga ta antswisa vurimi ni vufuwi ndleleni ya ku engetela mabindzu. Naswiritano Jabula Zibiya a rhambile van'wamabindzu va xiyenge lexi a xifundzankulu Maputo hakuva va londzovota mukhandlu wu pfulekaka hi fasin hakuva va kombisa mintirho ya vona ni ku koka van'wamabindzu van'wanyana ku tirhisana na vona. Maphorisa ya ta mafambela manene eswitaratwini ma tshembisa ku landza ntirho wa ku nabyalisa mafambela ya vanhu ni swilo swa vona nkarhini wa fasin a ri katla na n'waka amarakweni. Veronica Sidumu.
1: I ntirho wu nga ta sungulaka hi musumbuluku lana wu nga ta patsaka ku tlula 300 ya van'wamabindzu va tiko la hina ni 25 wa matiko na manharhu. Hikwalaho ka swona ku languteliwa leswaku kusukela mugqivela lweyi ku voneka ntalo wukulu wa mimovha ku nga ta chololokaka ku ya afasin. Murhangeli wa xiyenge xa hanyelaka ta vudyondzisi ka maphorisa ya transit wa xifundzankulu Maputo Jose Novela a kombela nhlengelo wa vafambisi va mimovha hakuva va hambanani hinkwaswo swi nga vangaka mafambelo ya ku tsondzoma ngopfungopfu kusuhi ni ndhawu lowu nga ta landziwaka a vukombisi byikulu bya mabindzu.
0: Maphorisa ya transit wa xifundzankulu Maputo ma tshembisa ku vekisa mafambelo ya mimovha vanhu ni swilo swa kan'we na n'waka a ri katla xifundza xa Marakweni ku sukela vhiki ri taka. Dosolo ku ni makungu ya ku la mphikizano wukulu wa bola wa Champions League xikarhi ka vahumeleli va mphikizano wa ki ni Matolinyas. Stelio Manyisa.
2: Ka mphikizano lowu Matola Champions League ku ta patsiwa mune wa mintlawa lava va nga ta belaka final ra tournei Titanic ni lava nga ta belaka a final ra tournei Matolinyas hikuva va bela hi xivoho ndzhaku ku ta kumiwa muhumeleli lowenkulu wa matorneo recreativo ya munisipi wa ka Matsolo. Makungu lawa a ma nyimile hikwalaho ka ku va Titanic na yena wu a nyimile a nga beliwi cima hi 2024 hikwalaho ka swithikamezo leswi se swi hundziweke ku ta fika swoswi se ku beliwa ka mitlangu ya Titanic.
0: Mahungu ya ku vumbiwa ka mphikizano Matola Champions League ma byeliweke Radio Msambiki hi Gilles du Torchel, murhangeli wa mphikizano wa Matolinyas. Mundzuku madropeni ya nyembana na mashishi ku ta sungula mitlangu ya ku hambanahambana ya vana va swikolo swa mfumo hi xiyimo xa tiko. Hubyana ya vana va swikolo a xifundzankulu Maputo tolo yi tlhavele riendzo ra ku ya tipatsa ka mitlangu leyi. Mahungu ma kombisa ku va va fikile vusiku bya tolo. Rigoberto Chisano.
3: Chifunza kukuru Maputo kikasi tolo ni usiku na muka kubikala na kama shishi na ku na yivona swa ku swi nga ta landza swa swa ku mundzuku ku ta sungula nkhuvulo ti nga ta pfuniwa hi murhangeri va tiko tatana Daniel Francisco Chapo. Vakona wa ministro da juventude de esporto tolo hi muvonile ministro da educação na yena ja kumekalani a dorobela nyambani na lunghisela hinkwaswo ku wa andri lowu u famba hi tindlela tinene kusukela mundzuku.
0: Namuntlha doropeni ra ka Matsolo ku sungulile xiyenge xa ku sungula xa festival ra swithokozelo leri hlengeleteke 24 wa vatsongwana va swikolo swa ku hambanahambana swa ndhawu leyi ya xifundzankulu Maputo. Hi wini nkongometo wa festival leri Domingo Ximakalana?
4: A nkongometo a li ku va ku tlakusiwa a xiyenge xa switokozelo hi xiyimo xa swikolo swa xifundzankulu Maputo swi nga xin'we ka leswi fanelaka ku va swi landziwa ka xiyenge xa ta ntumbuluko. A muzengeri wa hubyana hanyelaka ta ntumbuluko ni vuyendzo ya xifundzankulu Maputo Faustini wa Musi a tlhamuxele leswaku nkama sweswi kutani ku kazi ku lulamiseliwa a xiyenge xa vubindzu hi ku vona mafambelo ya xiyenge xa ku sungula.
0: Ave Domingo Ximakalana ni mahungu lawa ma kombisaka ku va namuntlha doropeni ra ka Matsolo ku sungulile xiyenge xa ku sungula xa festival ra swithokozelo leri hlengeleteke 24 wa vatsongwana va swikolo swa ku hambanahambana swa ndhawu leyi ya xifundzankulu Maputo. Mi twile mahungu ya majambu ya emisoro provincial de Maputo rindzani ya ora ritaka.

Hi tlangelile Roberto Mudlovu ni mahungu ya nkarhi lowu hi yisa mahlweni mintirho ya yimisiwa provincial Maputo Region Mozambique mpfhukeni 102.3 ka FM ni milawu 8 kilo skanamed inaka ku sungula xiyenge xa vumune lexi hi nga ta famba na xo ku ya fika kusuhi nkarhi wa dzana vuxa rexina 30 minutes nkarhi hi nga ta khanyulata michini ya international ku va hi kuma journal la noite kambe ku fambeni ka xiyenge lexi hi ta kuma a mahungu hi ku phinda hi dzase torch hi kuma nongonoko wa vafambelamanene switratweni bya 7-dash hi kuma vunanga hi kuma nhlavutelo wa marungula hi dzoitorex hi dzoito orex na 15 minuti vunanga dza novhi ri matimu ya siku dza novhi i 15 tindlela ti hi kongomisaka afansi 2026 journal la noit i ta vivini hi dzana vhiri ri na 30 minutes tanihilana hi nga tivisa hi kona hi fambisa swoswo ka madyambu lawa ka xiyenge xi nga mavokweni ya Albert Langa a hi fanele ku va hi mi kombisa nongonoko lavantshwa va ni rito hi dzasa bya rixina 10 minutes kambe nongonoko lowu hi nga ta mi fikisela wona nyamuntlha swi kona swi kalaka swi nga fambi hi tindlela letinene xileswo hi kombelaka ku khomeliwa ngopfu swinene hikwala ka swona inkomu hoyo hoyo ka xiyenge lexi xa mintirho na hi mi xivela hinkwaswo ku va famba hi tindlela leti tinene ka madyambu lawa ya wantlhanu 28 ka August wa 2026 sungulisa leswi hi ndlela ya vunanga ndlela ku losela ka hina hi ta ya lavetela ku va hi ku byela leswaku u fanele u famba khwatsi hi nkarhi lowu ku ti vonela hinkwako ka laveka xileswo ku lava leswi hi xiputukezi va nge redobrar o xiforso ma swoswo loko a wu vona u vonisisa leswaku u fika khwatsi kaya kapadesh yimbi ya gwadi

nga kandri mine nguvura kwako Rosa famba khwatsi unga tshuki nje u huma ndleleni u phazama hikuva u sasekile u ta va u sasekile kambe xa ku tihe lexaku u fanele ku ti vonela u famba khwatsi u ti hlayisa va Rosa va nyingi leswi namuntlha nga wo ntlhanu leswo sala wena sala wena se loko u la ku ku ta huma ndleleni leswaku u sasekile u ta saseka u saseka u saseka u saseka u saseka u sasekela mpaleni bava sasekela a godini a hi le ka godinyo hi lo ta sasekela godini a xikheleni hi ku loko xi ta ku nga xa wu ku luma xi ta ku luma se u banyanda u kuma swa ku a khale khale hikuva ku ba andleva hi tshiki ku ba ndlela kambe vanhu va va karhata vana leswi hi nga swi hanya ve ndhambi ya ku teka rosinya nsinyeni yi tlhela yi ya tatata mi teka kambe nyan'waka ku yimba Jean Bata kambe lani a taka tata swi mhaka leyi ya siku hi yona leyi kambe hi tiva kun'wanyana ka ku kuma kona wansati loko mi lava laya le loko u lava ku chada famba si mi tela hi sonto bava swa havelele ku zoya si mi tela ku xikina xin'wanyana hi xi tivaka hi tele tata ku byela hi muhle hi tata ku tata bula na wena hi ku byela swaku u fanele ku ya kwini ku ku va gulovo ta chade ku leswaku gisetile wo kota wondlo xega la ena ha poyela tin'wendza ha Jean Bata 16:18 jambo ntlhanu 28 ka agosto wa 2026.

0: Endleni ya Yesu kuimbe Justino Baka nkarhi hi nga na 17 horas na 10 minutes ya kuveni nongonoko wa mafamba lamanene switiratweni wingisete byinene.
1: Tiva ta mafambela switiratweni.
2: Vhikela vutomi byaku i bya vayaki tiko.
0: Hoyo hoyo ka nongonoko wa mafamba lamanene switiratweni. Ku famsiwa ku hi mina Alberto Langa. Ka nongonoko wu hundzeke hi bulile na Jose Novele lweyi a nga vulavula mayelano ni minawu ni lisima la ku xixima mafambelo manene switiratweni. Ku fambeni ka mabulo ya hina, murhambiwa wa hina Jose Novele a vulavulile hi mpimo wa livilo mufambisi wa movha a fanelaka ku famba hi wona lomu switiratweni swa tiko. Nakona a hi tlhamuselile hi maendlela ya swikhatiso mayelano ni ku phoxa a nawu lowu.
3: Mavulavuleli lana hi ku tlurisa a mpimo levilo lama va nga veka kwa renta a fanele ku famba hi kwa renta lana a fambaka hi 60 a fanele ku famba hi 60 hi swihlaya swa ku munhu a tlurisi levilo loko swi kwini.
4: A munhu a tlurisi a velocidade loko hi li nkarhi hi kontrolara hi muchini purulano hi kota ku hi mi persebera swaku lweyi a nga xiximanga nawu se lweyi a ku gadla a movha un'wanyana na ku nga na muchini se hi swi jula swa ku i velocidade excessiva puruku yene a nkarhini lowuno a famba a nga swi kotanga ku nyimisa movha wake a phambeni ka wun'wana a nkama lowu na wu preconarizele swone para kota ku hanyima hikwalaho hi kombela swa ku a vakondutori va xixima a minawu hinkwayo ene ya tiva kan'we swa ku lani xifundzankulu ka matsolo a tetiko hinkwabyo se hi vona swa ku ku ni mimodha yin'wanyana yi humelaka leyi ya ku fambelaka ya ku taketla vanhu hi chula mimota mimota na yona yi kota yi buyisela xirilo ya fasilitara si maxaku ku tala ka vona lavo va ku chayela va mota leyi a va na makarta a va na xikola xa ku fambelana ni mota leyi a va yi tivi minawu ya ku fambelana ni xitarato loko va le xitaratweni va hi vo tihosi ta xitarato va tsutsuma va hamba motrapasaje hi ku hambanahambana se hi kombela swa ku a lomu va chef de prasa lavo va kumekaka mimbangu hinkwayo va kota ku va dyondzisana hi nga hlaya swa ku hi vile a district matutweni vhiki leyi loko khaluta hi dyondzisile lava famba mimota mavhiki lawaya ma nga khaluta hi vile a segunda edisao dza capacitação a Bowani hina ntirho wesi wa ya endla a tinghozi ngeti ki heti maji siku zin'wana na zin'wana hi endla xa n'wanchumu mayelano pura hi kota ku hi tivonela ka tinghozi ta mimovha leti ti endleka ka lomu ka switarati swa ka kwesa
3: loko va vekile 60 kilometers hi nawu a mufambisi wa movha a fambisa hi 63 kumbe 62 wa khatisiwa mufambisi lweyi
4: hi nawu ku ni tolerance leyi bekiweke ya 10% se hina loko hi kontrolara a matsambu lomu switaratweni a muchini wu programariwu pura wu sungula ku wu gravara a velocidade ku sungula ka 67 kilometers per hour 66 hale ndzeni ka tolerance ya munhu lweyi mas a swili swa ku a nge khatisiwi i tolerance leyi nga bekiwa margin deru mara na vona va kota ku va famba hi ndlela leyinene hikwalaho a swi loko hi ni timhaka to ta tolerancia hi kota ku tsutsumisa ngopfu movha puruku na wa ha sungula u ta ku ta nghena ka tolerance maja u tivona swa ku siwa ku khatisiwa se hikwalaho ipsizu va swi intendela va chele va movha swa ku a mavelocidade ma yentxa ku a karta dzi khomiwa kusukela ka 81 kusikela ka 60 te 80 wa hakela multa a xono xa ku xifa se kusikela ka 80 yo swi aka 100 u ta tsama xenge xa 3 meses na unga fambisi yene amba process dzaka ku swi dzenviara pra inater inater na yene atati sakod ku distrad ile swinga hlaka swa ku mapena ya natureza media se kusukela ka 101 para pambeni ambulo ya chela ka mova anga xishimisi center lweyi akuma xiyenge xa unwanu na anga fambisi a mova ni byeli loko le munhu wa kusiku dzin'wana dzin'wana a tirha idzo karta ti kunza pra ku teka vatsongwana va exikolweni na yena futhi a ntirhweni a muchumu yi ta nyima se hina maphoyisa loko hi kumeka switarateni nimpundzu va hi lavita hi matihlo ku tshuka va ku hini va ka saduri va ka sanfrasan now hi loko hi kumeka laha so munhu hikuva hi vona epra na yena a kota ti dyondzisa ku law va byeliwe hi tihoxefi ta vona swa ku teke va kumeka tindhawu to kasi buku hi lomu va faneleke ku tirha a hi na magabineti magabineti ka kwesu hi kulo haya xitarateni laha ni fanelaka kona se hi kombela swa ku a va kontori vachayeri va mimovha va kota ku va hi persevera va xixima hi xixima futhi ene ku ni situation dzin'wana dzi vonaka a xitrada national a xitrada circular de Maputo a va nyingi a va swi zandzi ku tisa marutunda vanyingi va ti va famba hi contramau se a contramau a yi juleki van'wanyana loko pfukela ya va kuma sinku sege wa mimovha hi famba hi contramau nkarhi wo mphuma wunene nkarhi lowu hi nga ku wona loko mu vutisa a leswaku a mbango kazi ku ni mati mbango kazi ni ya dya gazolina hi vutisaka a gazolina ndhawu kazi hi nga kule ni vutomi byaka kwakwe i ncwini swi nga ni lisima ni dzivaleli ka timhaka ta u fane leti se hini hi kombela swa ku va nga yendli leswi munhu munhu loko a suka teke a kota ku a ti programara pra hi kota ku evitara a timhaka ta ku fambelana ni leti hi xixima minawu hi ndlela leyinene buku sembra katisa mexo hi ta hlaya futhi hambi kola ka radio a lweyi futhi a ta kumiwa na famba hi tlhelo la xinene transfora de mau hi ta mpfutsala multa wa 4,000 medicash a tlhela tekeliwa karta a bohi hakela multa a yi na tere a kota ku a sinara a yi ni bisawu se hi kombela ku a radio na lona li haxa ngopfu a parti leti kwala circular ni tindhawu tin'wana va swi laveki ku hi famba hi xitarato hi nga xiximi minawu
0: mabulo hi nga ve nawu na Jose Novele murhangeli wa xiyenge xa ku dyondzisa mafambela manene switarateni hi xiyimo xa xifundzankulu Maputo ku je ku engeta
1: tiva ta mafambela switarateni
2: vhikela vutomi byaku i bya vayaki tiko
5: Bola no belo avo clash matsi lo akalte ke shikare ka campo akalta belo ku sungula akalta belo ombere afula mela aya mahlweni kambe ugamu mbwa mpepo anyimi sentango
6: ni munwe ka vakuzeli va ntango ntseni ka campo wasata ka belo ka nwana wa ntano wati weti atsulela belo wa mpepo
5: kasi yena endla yini
6: sati wa mbwa mpepo nwana nga na yena makatleni wa mchai wa mpepo wasati lwe a yendla swikombiso swa ku veni nwana karati ruma sila ya ku hluluka makambe manyingi akomba ku karateka
5: intiso loko nwana vuyelela mzimba wakwe uluza mati manyingi leswo swini mangu ikulu
6: hesi leswo loko nwana wa wena ani ntlanu wa tihweti ni yinwe muya nwisi makambe manyingi leswo swi pfunisa ku vuyisela mati anga maluza
5: xin'wana xa lusima swinene u nga mpfuxisela swin'wana handle ka ku nyika mafi ya vele
6: wavo swi komba ku veni wansati lweyi a yendli leswi hi nga swi vula a karhi ya yanwisa n'wana wakwe.
5: Swi kahle swinene hikusa hi ku endla loko swi ta ponisa n'wana wa yena. Swo swi a vulavula ni mbi wa mpepo ku veni hi xihatla va heleketa n'wana xibedhlele.
6: Swi komba ku veni a mukotile muchayi wa mpepo a huma ni nsati ndzeni ka kampu ya bolwa, swi tiyisa ku hlamalisa ni manyawu swinene.
5: A swi feni eka vatswari lava va endlile a xiboho lexinene.
6: Ina, hi lowu i ntlangu wa bolwa lowu u nga ni ku hlamalisa.
7: Loko n'wana wa wena a nga hansi ka ntlhanu wa tin'weti na yin'we a tirhumansila ya ku hluluka makhambi manyingi ya na mahlweni hi ku mu ya n'wi savele, u tekela ku mu heleketa xibedhlele kumbe ka mupfuniseli wa vaongoli a nga ka muganga wa wena.
8: Instituto de Línguas, kusukela 1979, lavetela ku tshinzekela ka wena. Swo swa pfulile ku titsalisa ku dyondza tindzimi ta Xinghiza, Xifurwa ni Xiputukezi ka vanhu va handle ka tiko, ririmi ni ntumbuluko wa xixina. Nakona ha dyondzisa Xifurwa ni Xinghiza hi ku qonda ku rhandza ka wena swo swi doropeni ra ka Matsolo. Instituto de Línguas a ni ntsindza doropeni ra ka Maputsu, Avenida Metsokotore, ka nhlayo ya Milu Dzense Center na Ntihubyana madoropeni ya ka Ncencayi, Nyembana, Beira, Ximoyo, Tete, Nampula, Pemba, kutani swo swa pfulile hubyana yintshwa doropeni ra ka Matsolo, Avenida Zekra Veirinha, nhlayo ya 54 Amatola A. Instituto de Línguas, dyondza ka hina ku vulavula ni matiko ya misava.

swin'wanyana lawo phecapheciwa u nga tshuka u kuma swa ku mamani u va ni mademoni se mi mfundhisangi ku la ku azileliwa se wena u ta ku heyi hileswaku u tirhisa nyama mfundhisi ku ve u ku pfuna ba o wena mutshiki mfundhisi a ku khongelela sinyora a ku vanga ku hluphi a kaya i 17:52 ku pfumaleka 5 minutes tinharhu ku va yi ba nsimbi ya dzoyitora xikarhi nga ta kuma nhlavutelo wa marungula. Chakaza tipatsana justino bak ku vitula isso.

0: Câmbio rock, enguita câmbio bonito que tom.
1: Rádio Moçambique, Maputo.
2: RM. 18 horas já Moçambique. Nkari, eu anchavo telo a marungula. E me chuva lá vou ingressar de janela.
3: Nhlautelo wa madzungula. Nongonoko wa madzungula ya siku dzin'wana na dzin'wana ya xifundzankulu Maputo.
4: Ripelile, ndzawulo ya ta vurimi, matshamela manene ni ta vutshevi yi vonisa vukombisi bya mabindzu hi ntikelo a fasin wa nan'waka. Maphorisa ta mafambela manene switaratwini ma tshembisa ku landza ntirho wa wona hilaha swi fanelaka ha kona, a ku va ku na byala mafambela nkarhini wa fasin a ri katla nan'waka a xifundzeni xa Marakwene. Mundzuku xifundzankulu Nyembana ku ta sungula mitlangu ya ku tiyisa miri ya vana va swikolwe swa mfumo va ku huma ka swifundzankulu hinkwaswo swa tiko. Leti tumba tinhloko ta ntshima ta nhlavutelo wa marungulo ya namuntlha u nga mavokweni ya Elvis Magaya na Roberto Mdlovu lava mi navelelaka vuyingiseti byinene. Maphorisa ya transito xifundzankulu Maputo ma tshembisa ku vekisa mafambelo manene ya mimovha vanhu ni swilo swa vona ka nguva ya fasini nan'waka ri katla xifundza xa Marakweni ku sukela vhiki ri taka. Veronica Sidumu.
5: Maphorisa ya ku vonelela ta mafambelo ya mimovha switaratwini na xifundzankulu Maputo ma tiyisa leswaku ma lulamile a ku va ma tlhawukanyisa mafambelo ya vanhu ni mimovha ku fambeni ka mintirho ya vukombisi bya fasini yi nga ta landziwaka rikatla exifundzeni xa Marakweni. I ntirho wu nga ta sungulaka hi musumbuluku lana wu nga ta patsaka ku tlula 300 ya van'wabindzu va tiko la hina ni 25 wa matiko na manharhu. Hikwalaho ka swona, ku languteliwa leswaku ku sukela mugqivela lweyi ku voneka ntalo wukulu wa mimovha wu nga ta tsholokaka ku ya afasini. Murangeli wa xiyenge xa yelaka ta vudyondzisi ka maphorisa ya transito wa xifundzankulu Maputo Jose Novela a kombela nhlengelo wa vafambisi va mimovha a ku va va hambana ni hinkwaswo swi nga vangaka mafambelo ya ku tsondzoma ngopfungopfu kusuhi ni ndhawu lowu ku nga ta landziwaka a vukombisi byikulu bya mabindzu.
6: Daí que é preciso nós também termos que implementar algumas medidas de segurança, colocarmos os nossos veículos em ótimas condições. E para poder chegar, sobretudo, à feira, é preciso cada condutor sair a tempo, porque nesta procura do espaço, de um lugar adequado para poder estacionar a viatura, alguns podem até exceder a própria velocidade e a polícia está lá para poder verificar esses aspectos.
5: João Munilwei, morangelo wa xifundzankulu Maputo, afuxele Feira Internacional de Maputo a kwa ya vona kusuhi a mintirho ya ku hetelela ya ku lulamisela ntirho lowu. Ka ndhawu liyana, Manuel Tuli a vone hi ku tsaka mafambelo ya yona lana vulavuleke hi ku langutela ka xifundzankulu Maputo a mihandzu yi nga ta humaka ka mintirho leyi.
7: Onde iremos apresentar as nossas especialidades, as oportunidades de investimento, que são várias oportunidades. Neste momento estamos a fazer a montagem deste ano, estamos a montar um sala de conferência, onde iremos fazer vários seminários para apresentarmos as nossas potencialidades em várias áreas.
5: Murangelo Xifundzankulu Maputo Manuel Tuli, na Vulavula Maelano ni Feira Internacional de Maputo, nga ta sungula ka hi 31 ka Agosto hi nga ka yena.
4: Mundzuku, madoropeni ya Nyembana ni Maxixi ku ta sungula mitlangu ya ku hambanahambana ya vana va swikolwe swa mfumo hi xiyimo xa tiko. Hubyana ya vana va swikolwe va xifundzankulu Maputo tolo yi tlhavele riendzo ra ku ya tipatsa ka mitlangu leyi lani yi amukeleke mahungu ya ku va va fikile hi nkama wa vusiku. Tani hi ku mahungu ma koliweke hi Rigoberto Xisano.
8: Xifundzankulu Maputo hlasi tolo ni usiku namutlha kumekalani ka Maxixi na ku na yi vona swa ku swi nga ta landza swito swa ku mundzuku ku ta sungula nkhuvo lowu ti nga ta pfuniwa hi murhangeri va tiko tatana Daniel Francisco Chapo. Va kona va ministro da juventude de esporto tolo hi mi vonile, ministro da educação na yena ja kumekalani a doropela Nyambani na lunghisela hinkwaswo ku wa andri lowu u famba hi tindlela tinene kusukela mundzuku. Swo swi ka lunghisiwa swa ku hi ku ta yikeriwa kwini, vanhu va ta tshamisa kwini. Ma ni nge se vula marito ya manyingi na ni murhangeri wa Departamento de Assuntos Transversais a direção da Província de Educação, tatana Dinish Elias. Awuxeni nhlekani swini fambisi njhani swini swi nga ta landza?
9: Oh, kan mama. Aliyenzo la hina usukela a dropeni la matola anti la ninyambani fambi kahle vatsongwana va kumbisi ku nyosha ka vo hi ku vona atiku la vo va fambile na vatsakile ngufu va imbelela hi voni swa ku vatsakile mesh na ningise phokophela ngufu vanhu va hlaswa ku a majogu xikolari mapatsa swikole swa mfumo ni swa maprivate ni vatsongwana lana va sukela va tswaka eka swikola private i majogu xikola ripara hinkwaswo swikola swa mfumo ni leswa va private hinkwaswo ikola kan mama
8: kuva mo swinga talandza xa chasili swinga talandza kusukela namuhla te
9: bo nyamuhla a xalisima nguvu xinga ko hikuva ya vona ndhawu leyi to pfuleliwa ku koho a majogu xikola ra Presidente da Republika entawu hi ta va ku tambiwa mayisayo ka ndhawu liya a vatsongwana va hina va ngakinyana va ta va kola na vona va vona swa ku va sixtiri va vendzeni ka mayisayo lawa hi nge ta va hinkwerhu maxi vatsongwananyana va ngakinyana va dirigenti va ngakinyana va ta va ka ndhawu liyani va vona leswi fambisaka swona mundzuku siku la Bertura
8: malaniutomi la delegação linjani
9: anti swoswi kana swi nga suka ku hlayeni swa ku lani ni maekipe ya ku hambanahambana hi ni va infirmeri kola kola ka majogu la ku ni va mediku a yi se vona nchumu xa ku yi chavisa ngopfu a va se reportara nchumu xa ku yi chavisa ngopfu kan mama
8: nda hlaya swa ku a ri to la a ri lo la lin'we la ku a xi fundzaku ku ri mapoto ti xi kumeka ka matrix primos tres lugares
9: hi leswi hi hlaku swona kusukela swa ku hina hi ni ve ni xitrateja xa hina a xitrateja lexi nga xi hamba pura hi fika laha hi kholwa ngopfu swa ku xi ta hi fikisa ka malugari ya phambeni
8: hinkwaswo swi lunghile
9: hi tlhelola hina li lunghile hi yimela va adversari hi yimela ku pfuna kambe hi yimela va adversari
8: loko hlaya ku pfuna hi yini nga ta pfuna mundzuku ka football
9: nyembana lange hi ka grupu leyi nyembani leya fitri ya wa lange hini pura pfula na hini hi ti lunghiselile pura hi pfula hi hamba xipetakulo kan mama
8: mixitwi lava nge se ti hi hamba xipetakulo mavutu provincia mundzuku a ta bela na nyembani ka xogo la ku sungula ringa hla xogo la ku pfula festival leri loko presidente a gama ku vulavula discurso dela ku pfula ankulo ku talandza ankanku wa maputu wa nyambani ni maputu provincia ya mundzuku hi jogo rimwe ntsena la modalidade de futebol kusukela ka maxixi nyambani Rigoberto Chissano na lelela
4: na swiritano ndzawulo ya ta vurimi matshamela manene ni vutshivi hi tibeja ku ya kombisa mabindzu ya ta vurimi hi ntikelo ka fasini na nwaka na ri mukhandlu wa ku va van'wamabindzu va xiyenge xa ta vurimi na vona va ya kombisa leswi va tirhaka swona tlhelo ku kola vutlhari byintshwa hi vutirhisi bya switirho swa ximanguva lawa hi tlhela rhambana ku lori Veronica Sidomu
5: xiyenge xa ta vurimi ya xifundzankulu Maputu xi ta xavisa Affair International de Maputu a 150 wa tihomu ka xiyenge lexi ku ti tsalisile 50 wa vafuyi na mun'we va nga ta kombisaka mixakaxaka ya tihomu lana ku humelelisiwaka ngopfu ta tibaramani. Murhangeri wa hubyana ya nyalaka ta vurimi xifundzankulu Maputu Paulo Khosa a twisa leswaku hikwalaho ka vukombisi leli handle ka ku xavisa tihomu ku ta ve ni ku tluletelana ka vutlhari xikarhi ka valandzi va mintirho ya ta vufuyi.
10: No leilão é fazer comércio, mas é esta troca de experiência entre criadores que é para podermos ter na província as melhores espécies. Espécies mais produtivas, espécies mais resilientes à seca e estiagem, espécies mais resilientes a doenças. Então é isto que nós devemos de ver na FACIM, que nós vamos levar na FACIM em coordenação com os criadores. Nós temos criadores em Magude, que têm determinado tipo de espécie de gado, que adaptam-se com mais facilidade em Magude. Mas temos outros criadores em Namaacha. Nós já sabemos que em Namaacha o clima é um pouco mais frio. tem espécies melhoradas também que adaptam-se também àquelas condições. Então, vamos ter uma variedade de espécies de gado bovino, outras pelo tamanho, outras pela beleza, espécie corporal, outras pela resistência em termos de doença. Então, nós teremos nossos veterinários que irão explicar aquilo que são os benefícios, as vantagens e desvantagens de uma e outra espécie.
5: Murangelo wa Hudzwana ya lakata vurimi exifundzankulu Maputo Paulo Khosa na vulavula hi vuxavisi bya tihomu byi nga ta landziwa ka Feira Internacional de Maputo a ri katla xifundzeni xa Marakweni.
4: Doropeni ra ka Matsolo ku ni makungu ya ku sungula mphikizano wukulu wa bola wu chiwaka Matola Champions League xikarhi ka vahumeleli va mphikizano wa Titanic ni Matolinyas. Mahungu mata na Stelio Manyisa.
11: Ka mphikizano lowu ku ta patsiwa munhu wa mintlawa lava va nga ta belaka final ra torneo Titanic ni lava nga ta belaka a final ra torneo Matolinyas ku va va bela hi xivoho ndzhaku ku ta kumiwa muhumeleli lowenkulu wa matorneo recreativo ya munisipi wa ka Matsolo. Makungu lawa a ma nyimile hikwalaho ka ku va Titanic na yena wu a nyimile a nga beliwi cima hi 2024 hikwalaho ka swithikamezo leswi se swi hundziweke ku ta fika sweswi se ku beliwa ka mitlangu ya Titanic. Mahungu ya ku vumbiwa mphikizano Matola Champions League ma byeliwe Radio Msambiki a Gildo Torrichel i murhangeli wa torneo Matolinyas loyi a vuleke leswaku leswi Titanic a nga tlhela vuya. A makungu ya ku veka Champions League mata wupfa kambe Gildo Torrichel a tisa tin'wana tiyelanaka ni Champions League wa ka Matsolo.
12: A makungu lawa a ma nyimanga hi ku rhandza kwezu ma nyimi hi laha ka mhaka leyi nga humelela Titanic ya ku wa Titanic wa 2024 a nga heli. A swi kotekanga ku hi va ni va finalixa va lembe le 2024 hi ani pasata a nga va nga kona a Titanic mazi ni ku dumela ku lembe lebyi swi ta enceka buka Titanic bya a ya magamwini ka Edison 2020 Janeiro hi ta va hlanganisa a va finalixa va Titanic ni va trade ta hamba va finalisi na ya Champions League i khale hi vilela. A edele nga va na yona hi ya famoso Stena Cruzado ne avavisidora va tlhangana xivoni lava nga luza va tlhangana xivoni maxiri na mera fazi va ta tlhangana hinkwavo timeri walenu a bela nsegundu wa Titanic timeri wa Titanic a bela ni timeri matirazini leswi nga swidekisa.
11: Torrichel a vulavuli na kona wu hi mphikizano wolowu wa Matolinyas wu kunguhatiwaka ku va wu endliwa ka vhiki ra ku sungula kumbe kusukela ka vhiki ra ku sungula ra September ku ta fika sweswi o va munhu wa mintlawa ntsena yi ti tsariseke ka torneo Matolinyas wa lembe 2026.
12: Mas a leswiya hi ni vakadoli hi nga swibekisa eku hi nga khaluti ka khumi wa mabayiro mas va swi tsalisa a te sweswi ya ni mabayiro ya muni ma nga ti tsalisa a swa nyuwana swa lembilebyi hi ni mabayiro mabizi ya ku mudya ku sungula a mi ngi participara ka Matolinya hi ku navela va tshindzekelile va ku hi lembilebyi hi konta na voni hi va pfulelile mbangu hi ya zama ku kombela va empresariati kuloko va nga hi pfuna hi swiliwa para hi ta premiera va vesidori a te sweswi bya hi hambile mapapela hi nikete hi petile hi nyimela nhlamulo masi ni ku duma swa ku ha hi ta kuma nhlamulo ku nyoxisa.
11: Torrichel a vulavuli na kona ku karhateka loko va nga kona hikwalaho ka matshamela ya kampu leyi va belaka ka yona laha a Unidad de yi taleke hi mati ni mpfunyi kambe va lavetela nseketelo wa munisipo ka Matsolo ku va wu va pfuna ku bambatela kampu.
12: Hey la wona wona ma hi hlupha kampu yitu a yi tshamisekanga yi tale xipfunyi a yi dya ku tlhela yi tsemberiwa nyana masi hi hamba papela para munisipi a ta hi pfuna hi ku lunghisa a kampu yitu.
11: Marito ya Gildo Torrichel murangeli wa torneo ra ta vubeli bya bola ri endliwa ka mugangeni wa Unidad de lomu ka Matsolo loko a vulavula hi makungu ya ku navela ta vubeli bya bola lomu ka Matsolo lomu ka kunguhatiwaka nakona wu handleni ka ku endliwa a mphikizano wa Matolinya xilembe leri ku kunguhatiwa ku endliwa Matola Champions League a nga ta beliwaka hi vahumeleli va mphikizano wa Titanic a Tetresh ni va Matolinya a Unidad de.
4: Namuntla doropeni ra ka Matsolo ku sungulile xiyenge xa ku sungula xa festival ra swithokozelo leri hlengeleteke 24 wa vatsongwana va swikolo swa ku hambana swa ndhawu leyi ya xifundzankulu Maputo. Domingo Makalana hi yena a taka ni mahungu lawa.
13: Hii wavunglanulwe ya doropeni jali kama chole shifunzangulu Maputo kula njiwi shienge sha kusungula sha festivali jahi tokozelo anga festivali leji kujoni kukumikiki makumi mabiji wa vatsungwana na amuni. Vakulumba shikore shakwa ambana ambana sha shifunza sha alenu shifunzangulu Maputo angungo meto alikuwa kuklagushiwa shienge sha shitokozelo ishimu sha shikola sha shifunza Zankulu Maputo shanga shimwe kale shifanelaka kuva shilandziwa ka shienge sha tantumbuluku amuzangeli wa ubyana nyalaka tantumbuluku ni vuyenzi ya shifunzankulu Maputo Faustino wa Musi atlamshele shaku ka nkamoso swikutani kukazi kululamiseliwa a shienge sha vubidzi hi ku vona mafambela a shienge sha ku sungula
14: assistirem, participarem, para que as crianças no futuro possam ver o seu talento valorizado nesse ano.
13: Kufambeni kashiengele sha kusungula sha festivali ya shitokozelo hilani nakoni kuveke kuingiliwa shitokozelo sho kwambana ambana sho vatsungwana lava vahlawuliki.
15: Eshi thamazelo sha ntombi ya shifunza kholo.

0: ifithokozela swingale swingani swa vatsongwana lava kumikiki ka xiyenge xa ku sungula xa festivali bya swithokozelo lebyi hambiweki gola adoropeni bya le ka Matsolo.
1: Ndzawulo ya ta vurimi, matshamela manene ni ta vutshevi yi vonisa vukombisi bya mabindzu hi ntikelo a fasinyiwa na n'waka. Maphorisa ta mafambela manene ya switarateni ma tshembisa ku landza ntirho wa wona hi laha swi fanelaka ha kona a ku va ku na byala mafambela manene nkarhini wa fasinyi a ri katla na n'waka amarakweni. Mundzuku xifundzankulu Nyembana ku ta sungula mitlangu ya ku tiyisa miri ya vana va swikolwe va ku huma ka swifundzankulu hinkwaswo swa tiko. Leti ti vumbile tinhloko ta ntshima ta marungula ya namuntlha lowu vekisiweke ni ku kombisiwa hi Roberto Mdlovu ka vukhandlisi bya Elvis Magaya. Ripelile.
2: Miyingeli nongonoko nhlawutelo wa madzungula wa emisori provincial Maputo.
3: Hi samahlweni mitirho ya emisori provincial Maputo Radio Mozambique Mpfukeni 102.3 FM. Tlangelile Roberto Mdlovu na Elvis Magaya ka nhlawutelo wa marungula.

0: na isusa vako eMajidi Musa hi lwi afile avanhu vunzi yaya munhu wa luka xa ku luka bava munhu leswi hi leswi va ngo ku loya eka kunene le navelela ku munhu ha ha suki misaveni a nga ku onhelanga nchumu a nga ku ghelanga xa wena munhu ya karata ba sukinyamba kolo mukaya ka maputsi safira jose wena khosa wena khosa wena khosa wena a uchuvuka chuvuka lezi yaka uya vona ni madosi ya vanhu khosa
1: abuyela munhu kina so
0: zaniyani a hukuma ntinyangeni hi laha swi nga sa swi ta ndlula kona mpimo hi ku mhaka leyi ya ku ni zaniya hukuma tinyangeni naswona ku lava madosi ya vanhu

lawa khosa lawa baba lo ta hakelela madosi la se wena la ku bvonyongetela madosi ya va baba khosa xiviti xa ko xa wena xa ku za hiya hiya xitheta ni ka va Jewish Pauline yena Jewish Pauline yena ku tshamela timhaka ta swiviti swa va ku yini yini yu anga dlawa ni ka timene timbirhi hi ta va ka nsimbi ya dzanovhiore nkarhi hi nga ta tsundzuka leti humeleleke so fa namuntlha malembeni ya tolo nongonoko matimu ya siko tave wo rhala wugamu hi nga ta va hi tleketa ku va hi pfalele xiyenge xa mintirho xi sunguleke hi nkarhi wa dzasesiorex na emisor provincial de Maputo wa Radio Mozambique.

0: Rádio Moçambique, Maputo.
1: Sibibili, Rádio Moçambique, TV, 19 horas já Moçambique. Nkari, eu amati muyasiko.
2: Matimu yasiku.
3: 28 ka mahuri wa 1975 masochwa ya mfumo wa xihlawula nhlonge wa Afrika-Dzonga madumela tiku la Angola. Nase kutshunela masiku ya ku huweleliwa ka nkhululeko wa tiku la Angola unga linga hativekisela ku va u huweleliwa hi 11 ka November wa 1975. Masocho ya mfumo wa xihlawula nhlonge wa Afrika-Dzonga madumela tiku la Angola. Vudumeli bya Afrika-Dzonga a Angola byi humelelile nkarhi ku nga ha vonaka yimpi ya vumbirhi ya ku khulula tiku leliya. Lanu mintamu ya ku khulula tiku FAPLA yi sindziseke ku lwisana ni mintamu ya Afrika-Dzonga ni ya FNLA, UNITA na FLAC. Yi nga ha seketeliwa hi mintamu ya xihlawula nhlonge ni ya Zaire wa Mobutu Sese Seko. Mfumo wa xihlawula nhlonge wa Afrika-Dzonga wu ti chavelele hi ku vula leswaku wu dumela tiku la Angola hikuva a wu vilela a tindhawu ti nga ni mabindzu ma nga ha seketeliwa hi tiko la Portugal hikwalaho ka ku komberiwa hi Maputukezi. Masocho ya mfumo wa xihlawula nhlonge ka ku dumela tindhawu letiya ti nga ha kumeka ka mindzelekano ni tiko la Namibia ma ya ndlalatile a vudumeli bya wona ku ya fika ka tindhawu tin'wana ta Angola lana ku vonekeke a ku dlayiwa ka vanhu vanyingi ni ku hahluleliwa ka swilo swinyingi. Tiko la Angola ku ya fika 1974 munhu wa tinkomponi ta maphalafeni a ti kunguhata ku humesa phalafeni. Hi ku sungula hi 1971 komponi yin'we a yi rhwexiwe ntirho wa ku humesa a tinsimbi laha nkarhini wa kona ku bindzuliweke 5 wa mamidlawu ni lin'we ya matonelada. Tinhlayo leti hambileswi ti kalaka ti nga leta ku tlakuka a ku ni mianakanyo leswaku Angola a kumeka ka matshamele ya ku tlakuka ka ta vukosi hi xiyimo xa matiko ya misava. Mhaka yin'wana yi nga tsekatsekisa a matiko lawaye a ve ku va Angola a ni machapo ma nga ha kuma nseketelo hi timale ta tiko la Portugal nakona a ma seketeliwa hi matiko man'wana. Nkarhini wa kona Angola a li tiko li nga ha li ka matshamele manene ma nga ha naveliwa hi matiko man'wana. Mfumo wa Maputukezi u bohe a ku va ka mabulo ya ku kongoma a ku vuyisa a nchunseko a tikweni la Angola. A ku fanele a ku hlengela a mintlawa ya MPLA, FNLA na UNITA. A ve leswi swi humeleleke ndzhaku ka ku fungiwa ka xipfumelelano xa Alvore. MPLA a nga ha kombisa nhlayo yikulu ya xitshungu xa Angola. Va patsanile na FNLA na UNITA ku vumbiwa a mfumo wa ntlulelo.

0: O que é o Mpox?
1: O Mpox é uma doença viral que inicia com febre, mas o sintoma mais característico é o aparecimento de borbulhas na cara e em diferentes partes do corpo, como palma das mãos e planta dos pés. A transmissão ocorre pelo contacto direto com a pele de uma pessoa infectada ou através de objetos compartilhados. Para se proteger, lave as mãos com água e sabão ou cinza regularmente e evite o contacto direto com pessoas com sintomas. Se suspeitar que tem sintomas parecidos ao Mpox, dirija-se à unidade sanitária mais próxima.
2: Bola de mbelo avec la chumatsi loya kalte keshkareka campo. Akalta mbelo a kusungula. Akalta mbelo a mbiri. Afula mela. Aya mashweni. Kambi ugamu mbuwa mpepo. Ayimu sentangu.
3: Kone mungwe kaba kuzeli vantangu ntseni ka campo. Wasa tanga mbele kangwana wantanu wati weti. Atulela mbelo a mpepo.
2: Kasi ya naenda yini.
3: Sati wa mbe wa mpepo. Ngwana ngana ina makateni. Wamchai wa mpepo. Wasa tului. Ayenda sukombisi swa kuveni ngwana karati ruma sila ya kushuluka. Makambi manyingi. Akomba kukarateka.
2: Inti iso, loku ngwana vyelela mzimba wakwe uluza mati manyinge. Leso sini mangu ikulu.
3: Isi leso loku ngwana wawena, anintani watu weti ni yingwe. Muya ngwisi makambe manyingi, leso sipunisa kubwisa la mati anga maluza.
2: Shingwani shalusima shunene, unga mpuselu shingwani. Handika kumnyika mafia vele.
3: Wavo, sikomba kuveni wansati lwei, ayenzi leso hinga shivula. Akareya ngwisa ngwana wakwe.
2: Swi kahle swinene hikusa hi ku endla loko swi ta ponisa n'wana wa yena. Swo swi avulavula ni mbiwa mpepo kuveni hi xihatla va heleketa n'wana xibedhlela.
3: Swi komba kuveni a mukotile muchayi wa mpepo a huma ni nsati ndzeni ka kampu ya bolwa. Swi tikisa ku hlamalisa ni manyawu swinene.
2: A swi feni eka vatswari lava va endlile a xiboho lexinene.
3: Ina hi lowu i ntlangu wa bolwa lowu u nga ni ku hlamalisa.
4: Loko n'wana wa wena a nga hansi ka ntlhanu wa tin'weti na yin'we a ti rhumansila ya ku hluluka makhambi manyingi ya na mahlweni hi ku mu ya n'wi savele u tekela ku mu heleketa xibedhlela kumbe ka mupfuniseli wa vaongoli a nga ka muganga wa wena.
5: Hi tamele ora la u gamula xiyenge xa vumune xa mintirho ya hina ya namuntlha. Hi Radio Mozambique, emisori provincial ya Kamapotso. Hi haxa kusuka laha dorobeni la ka Matsolo a rhwa de resistance ya ka nhlayo 3 kusuhi swinene ni 4 kantinex. Hi ku xuvela madyambu ya hombe ni ku va hinkwaswo famba hi tindlela tinene ka hinkwaswo leswi swi kunguhateke ku va swi landza ni ku va siku londzovutile hi tindlela letinene ka hinkwaswo leswi u nga swi nyimeleli ku va u xi endla. U nga rhandzi ku cuvuka swa vanghana u ku leswi loyi a nga rhima ndzima ya yikulu nyamuntlha na minawu nhani na ni ta ve ni rimile ndzima ya yikulu swi nga mahisi xileswi hikuva hina vanhu laha misaveni laha hi nyikiwe ku hambana se a loko munghano hi vulavula hi vaxapiru laha loko munghana a hambile a mali ya reseta siku lelo u nge na minawu mundzuku ni ta hamba kumbe u ku na minawu na ni fanele na yena se swi tshintseka ku voyenja minchumu swa kana swi nga na maringano lomu switiratwini hikuva ku navela ku ku pfala reseta leri namuntlha hi yena a nga pfala mundzuku yi ta ve wena laha misaveni hi nyikiwe ku hambana laha se u nga zi u tsutsumatsutsuma ni swilo hikuva u tawa.
6: Estar chiqueto.

Mwingiseto kurenzeka ripelile. Maput provinsi na Nyambani hivyo vapfulaka xikwata xa majogo xikolari ximundzuku Mugqivela ndzhaku ka ku va murhangeli wa tiko a khangula a mphikisano lowuya u nga ta patsaka vatsongwana va swikolo swa ku hambanahambana swa swifundzankulu hinkwaswo swa tiko ra Mozambique. Kutani Maput provinsi yena a nga ta va muyeni wa ku sungula a bela ni vinyi va ndyangu i Nyambani ka mphikisano wa bola lowu vekisiwaka ku va wu endliwa ndzhaku ka discurso de abertura marito ya ku pfula a majogo xikolari ma nga ta vuliwaka hi murhangeli wa tiko Daniel Chapo. A doropeni ra Kamatsolo ku ni makungu ya ku va ku hambiwa Champions League i Liga des Champions wa Kamatsolo i mphikisano lowu nga ta beliwaka hi vakumeki va final va Torneo Titanic ni va Torneo Matolinhas. Masungulela ya Radio Sport wa namuntlha nongonoko wa ta mitlangu wu tiyisa miri lowu nga ta vulavulaka hi mitlangu leyi vekisiweke ku va yi endliwa a Magamuka vhiki leri hi nga ka rona.

wakurhandzeka hi pfala kwala xenge xa ta mitlangu tiyisa miri lana ka nongonoko Radio Sport yamukela ku pfalelisiwa ka Stel Yumanyisa na Elvis Magaya mukhandlisi wa lowu nongonoko. Bye bye, rapilile.

0: Hoya hoya muyingiseto ku rhandzeka. I rhodali yalweke hi murhambeke sweswi. Hi vulile leswaku hi famba ni vunanga ku ya fika le ka 21 hore xikongometweni ku va hi bangalatana na wena, hi seketelana na wena, hi xuxa na wena ka vusiku lebyi. A ni le ku heleni ka vhiki wa ntlhanu phela.
1: Uta dilaya.

Mahungu ya usiku ya MCR Provincial di Maputo. Mulhai Monica Novela. Murangeli wa tiku tlhelo wa mintamu ya uvikeli ni usirelela tiku Daniel Chapu. Kalienzo aliendla ka xifundzankulu Nampula usiku leli afambisile ntirho wa kugama kuhupfisa mintamu ya uvikeli ni usirelela tiku a xifundza xa Nakala. Kufikeni kakwe ka muntu lowuya wa ta vusochwa, murangeli wa tiku ayamukele ta matirhela ni mafambela ya mintirho ya kuhupfisa masochwa lomu a siyeke marito ya ntsatsiyo ka masocha lawa ma gameke kuhupfisiwa. Ka ndzimana yin'wana a vule leswaku musochwa a fanele ku tirha hi nkhinkhi a ku tiyiseni ka matshamelo manene ya tiko. Nakona hi ku rhanga, murangeli wa tiku a kumekile ka ntirho wa ku gama tidyondzo ka 53 ya vadyondzi va Faculdade de Ciências Agrárias a Universidade de Lúrio a Monapo, xifundza xa Sanga, xifundzankulu Niassa. Murangeli wa tiku a ganda vurhangela muti lowuya wa tidyondzo letikulu a ku a va dyondzisa mintirho leyi nga ta kota ku pfuna mahanyelo ya vana va tiko. Daniel Chapu a vulavula ka vadyondzi va gameke tidyondzo ta licenciatura ni mestrado ka swiyenge swo hambanahambana. Hi vugamu, Daniel Chapu a kombele ka vurhangela Universidade de Lúrio a ku va liyantswisa mintirho ya ta dyondzo na ku cuvukiwa swiyenge swa manguva na lawa. Na ku endleka leswo mugqivela lowu, murangeli wa tiku Daniel Chapu a rhangela mintirho ya ku pfula mphikizano wa mitlangu ya vatsongwana va swikolo etikweni hinkwalo yi endliwaka xifundzankulu iNyembani. Ka mitlangu leyi ku ta kumeka kusuhi ni 2,000 ya vadyondzi va kusukela ka swifundzankulu hinkwaswo swa tiku va nga ta phikizana ka swiyenge swo hambanahambana swa mitlangu ya ku tiyisa miri. Tsalwa la Presidencia da Republika leyi amukeleke mintirhweni ya hina ya vuhaxi li vula ni leswaku ku landziwa ka mitlangu leyi swi kombisa ku tihita ni ku tinyiketela ka mfumo a ku tlakuseni ka vumbani wa vatsongwana va swikolwe ndleleni ya ku tsumbula talentu leyi vatsongwana va nga na yona. Nakona vurhangeli la ta dyondzo tikweni li vula leswaku hinkwaswo swi lulamile a ku va mphikizano lowu u famba hi tindlela tinene. Holobye wa ta vuyaki ni pfindla la migodi a kombela nhlengelo wa xiyenge xa vinyi ka makungu ya mfumo machiwaka Terra Infrastructurada ma nga ni nkongometo wa ku yeka minti ya lavantshwa. Fernando Rafael a vule leswaku hi ku kumeka ka tikomponi ta vinyi ka mintirho leyi swi nga koteka a ku va ku endlalatiwa makungu lawa ya vuyaki la tiyindlu leti tiyeke ni ku va lavantshwa va kuma mukhandlu wa ku va va na byaleliwa ku kumeni ka tiyindlu leti. Fernando Rafael a vulavula wa 5 lweyi a doropeni la Maputo ku fambeni ka magovela lawa ma nga ha katsa swirho swa ndzawulo leyi ya ta vuyaki ni van'wamabindzu. Nkarhini wa kona, murangeli wa mitlhangano ya van'wamabindzu Alvaro Masingi a vule leswaku ku fanele ku tholiwa tikomponi ta lomu tikweni a ku yakeni ka minti ya mfumo. Ta matshamela ya nkama. Vaxiyi va ta matshamela ya nkama va vula leswaku mugqivela lowu doropa la Tete ri ta tshuka li hisa ku tlula hinkwawo ya tiku ni 33°C ku landzela Pemba na Vulankulu ni 29, Maputo, Ncayincayi, Beira, Kilimana na Mpula 28, Inyambani 27, Lixinga 23, kasi Ximoyo a nga pepela ni 22°C. Muyingiseti wa ku rhandzeka, lawa a ve mahungu ya usiku ya emisori provincial de Maputo, rindzela man'wana hi nkarhi wa ntoloveto.

0: mesmas condições. E para poder chegar, sobretudo, à feira, é preciso cada condutor sair a tempo, porque nesta procura do espaço, de um lugar adequado para poder estacionar a viatura, alguns podem até exceder a própria velocidade e a polícia está lá para poder verificar esses aspectos.
1: João Munilwei, Morangelo Achifunzangulo Maputo, afuxele Feira Internacional de Maputo, a qual avone kusui, a mentira e a Yagulula misalantirulo. Kanda uliana, Manuel Tuli, avoni kutsaka mafambela yayona, lana vulavuleke kulangutela ka xifundzankulu Maputo, a mihandzu nga ta humaka ka mintirho leyi.
2: Onde iremos apresentar as nossas especialidades, as oportunidades de investimento, que são várias oportunidades. Neste momento estamos a fazer a montagem do stand, estamos a montar um sala de conferência, onde iremos fazer vários seminários para apresentarmos as nossas potencialidades em várias áreas.
1: Murangelo Achifunzankulu Maputo Manuel Tuli, na Vula Vula Maela, na Feira Internacional de Maputo, nga ta sungula ka hi 31 ka agosto inga ka yena.
3: A Bileni, kulaveka amali ya 10 milhões de meticais, maringano kuhlamula chikaratu, chaoli ligachaka, Alfredo Muyanga.
4: Mfumo wa xitoropa na xa praia la Bileni lunga karuvilela ntsengo wa kuhundza 10 milhões ya timetikale kuva kutaxaviwa switirho leswi swi lavekaka kuva kutave kulandziwa amintirho ya kuva kuseriwa chaka ka mabayiru ya ku hambanahambana eka xitoropana lexiya na xa praia la Bileni. Mali leyi lavekaka kuva kutaxaviwa ntlhanu wa mimovha leyi nga tave i rhwala a nsila kuva i kongomisiwa ka ndhawu leyi fanele kuva i vekiwa kona leswo ka miganga ya ku hambanahambana ngopfungopfu ka nkarhi lowu kuvonekaka akutalaka nchaka eka muganga lowuyana. Mahungu lama byeriwa a Radio Mozambique murhangeli wa xitoropana xa praia la Bileni na vulavula wa zini lweyi ku nyikeleni ka movha lowu xaviweke hi ntsengo wa 3 milhões ya timetikali hikwalaho ka mali leyi nyikeliwaka hi mfumo ntsindza. Mufundhisi Xilenge loko a li karhi ya vulavulaka u kurhula Radio Mozambique a swi nga ta leswaku mali leyi lavekaka ku va ku ta xaviwa swigozo swa ku va swiselela chaka, swigozo leswi handle ka ku va swiselela chaka swi tirhisiwa ndzeni ka ku va ku pfuxetiwa switarato swa ku hambanahambana leswi swi hokeleriwaka hikwalaho ka ku mbundzumuka ka misava.
5: Xi ta siza swinene hikuva hi teka nsila, hikuva xitirho lexi xi ta va xi nga teki nsila ku hela, xi ta va tambeni hikuva xi pfalapfala a tindhawu loko ku na mpfula xi vonaka switirato. Ku misabi a hi swi tirhi hi nga li na swona maa switirho leswi switsongo swimbe na swona hi kepereke ya swihoyi khale a vi xavanga swoswi. Se leswi hi nga xava leswi xi ta pfunetela na swinawu para ku va hi tirha nsila, hi ta va xi ti pfunetela porke a hi na xo swin'we swimbirhi swi nga lova maa swi hi swi teki swa vi khale maxi swoswini lexi xi ta pfunetela para ku va a ntirho wa yena u fambanyana phambeni. Swa laveka swimbirhi sempre para ku a xi nga ta tirha ntirho wun'we, xi ta tirha ku va xi pfalapfala makhele lama nga tumamakaka ni ku va xi ta pfalapfala makhele ni ku va xi teka nsila sempre no ka xi ta kota ku va xi swi kota ku va xi endla hinkwaswo maxi everdad kini swimbirhi swi ta endla na switirho maxa swi se swi hakarhele nyana.
6: Ku lavaka movha ingaka ku va mi ta pfaletela hinkwako le tindhawu leti mi ti vonaka swa ku ka phondlaphondla
5: hambi 4 or 5 a yi laveka para ku va swi kota ku va porke lomupralo mi ka hina ku ni nkama wa ku va hi ku hisa ni ta vuseni ni mavhakachi lava taka va ta fika va produsera sira va suka va suka va famba se ku ni nkama lowu hi nga ka vona sweswa ku va ku titimelanyana ni ta a ntshila yi kona hi ntama maxi nkama lowu wa ku hisa lowana ni tiyanikama nsila yi nyiki.
4: Marito ya murhangeli wa xitoropana xa le ka Praia Bileni Mufundhisi Xilenge loko a li karhi ya vulavula hi switirho leswi swi lavekaka a ku va ku tave ku hlundzisiwa xikarhato xa ku va mfumo wa xitoropana lexiya u kumana ni ku va u nga koti ku va u susa chaka mabayiro ya ku hambanahambana hi laha swi lavekaka ha kona.
3: 55 ni vambirhi vagondzi va thwasisiwe hi xikola swi gondzisaka mabuku ya le henhla lomu inyambani vulavula hi xikola Superior de Hotelaria e Turismo na xilumba a Universidade Eduardo Mondlane wa sihlanu loyi ku ve ku kumeka leyo yi na ku Lor Sandra Masangu hi ku landzela wa reporter.
7: A murhangeli wa xikolo lexa Hombe Eduardo Mondlane hi loyi a nga tivisa leswaku kusukela ka lembe leyi taka ku ta va ku engeseliwa a swigondzo swa mestrado hi hotelaria e turismo desenvolvimento local sustentável. Manuel Guilherme Júnior hi loyi a nga siya magezu lawa a wa xihlanu loyi a ka ntirho nga maheka wa ku tlwazisa ku hundza ka 50 wa vagondzi lava nga va vagondzisiwa hi xikolo lexi. Guilherme hi loyi a nga vula leswaku a ku sungula ka swigondzo leswi ku ta va ku pfunetela kasi ku kula ka xikolwa lexi hambi ni ku nyika ndhawu vo tlhela va lava ku engesela a swigondzo swa byebyo.

0: avagonzira vakatwazisiwa hila vakombisawo kutsaka na vavula leswaku va ta simama va landzelela leswi va nga gondza lomu xikolweni.
1: A titanda ngani Felisberto Fon. Ti gonda leswi ka dimensão pública. Mixuvu ya mina i ku ni relaxa ka dog. E ni tsakile ngopfu.
2: Kene João Augusto Zandamela. E ni nyako dzipa ka momonyo wangu na utsakile ngudzu. Ku vona nyitsatsede ka etapa EA. Na nyoko vire ku mana dzitsiva nyako nyopontunwari ka dzimbi dza etapa dzitavo. Vana vire ku hepasana ka sembe nesembe. Gase para go hedandisa muganga wa
0: magezu ya vagonzi lava nga tlhwazisiwa ka mixu ya wasihlanu loyi laha va nga hawulawula ka mitirho ya Raj Mosambiki lehe ka xikolo le cha Hombecha Eduardo Mondlane mukombekisi wa mfumo lomu provhinsi ya Nyembani Arsenia Masingi hi loyi a wulaku leswaku vagonzi lava va fanela ku tirhisa tindlela letinene ka siku kuma mitirho. Ku lawuliwa hi ntsengo wa 57 wa vagondzi lava nga gondza swigondzo swa ku yelana ni informação turística, gestão hoteleira, financeira, gestão de mercados turísticos, informação e animação turística.
3: Ebongile Sandra Masango, a secretária permanente Kahungwini, ikutsha abantu lava vato amukela a Tivuno Chatimali, com a Fundo de Desenvolvimento Local, Fidel, kasi akuve va tirisa malei akalishi, vai kumbelele kujona, inakulori Danielson Nyakula.
4: Aki mama fuyani awulele ku lumuka distrito ya Kahungwini, vona vanga kumeka vapasa. A 86 o avano lá votou como é que a Valonzoota a Timale ele tinha com a cor mufumo titacu e Fidele lá vanga como é que a passa eu vou na votou como é que a tirissa Timale lá cacuvula a jucoquatela o jacufana no urime ao fui ambi acumaha a jigotso jacutsalangana. Aki mama fuyane awawulawula la ka hlangano vanga hakumeka va puvisiwa lava nga kumeka va pasisiwa laha nga kumeka a va koka a tindleve a ku a timali leti ku la ku va ti tirhisa hi ndlela leyinene.
5: A vossa responsabilidade e a certeza que daqui nós vamos implementar os nossos projetos sem nenhum desvio e que futuramente esses projetos vão nos trazer grande mais-valia para o distrito.
4: A meteoria Rádio Moçambique, eu nem como é que isso, a Jufuva, já lá votou como é que vai comer a Malilei, vai lá, Cucu, vai como é que vai tirar e tem que lá ali, né?
6: A Vitula Mena, eu nem tenho que Alberto Bacar Pai. Zimungoko na Zanga Jukotra Kujinimela, da Bonga, Eleixo, na Roma Vitu Gamina Cucu. Ya uma male para o cota com benzola amianzo ya kona e tocota com chuseca lo Moçambique.
7: Daí três a quase.
6: Daí três a quase, da SMBC.
8: Muito louvável. Na verdade, o governo está de parabéns, porque na verdade existem jovens que têm visão, mas que não têm como implementar. Então, com esta iniciativa, com este fundo, vem para nos ajudar.
4: Vanhu vaxa lomuka hungwini voto kumeka Valonzowota atimale leti taku ilaka Fidel exiputukezu vativitana kuku i fundo de desenvolvimento local kasiku vatimahela amabinzu yavona.
3: Kumetelejo a Kagaza kuisua mahlweni makungu ya kulangutela kunga kuve ni mahanyela manene lomi gangeni. Bonifácio Novela.
9: Urangelela kuvonelela etarihanyo ni uhlasikela ntsongwana xifundzankulu Gaza li vhikela akuva kulaveka ku phalula a mintirho ya ku dyondzisa a xitshungu hambeni ku tsatsiya mayelano ni mahanyela manene a migangeni. Ka nkarhi lowu ku landziwa antshwantshwa wa ku va ku burisiwa na xitshungu mayelano ni ku tiva mahanyelo manene ni ku tihambula ka leswi swi hombolokeke. Mintirho yi landziwaka ka swifundza swa Limpopo, Ncongweni na Mandlakazi. Lana ku venekaku a nhlengelonkulu wa xitshungu mayelano ni ku va ku dokodokiwa hi ku helisa madzolonga. Makungu mangani xipimu xa munomalembe na malandziwa ma rhangeliwa hi xiyenge xa ta rihanyo Ntsongwana hi xiyimo xa xifundzankulu Gaza ka nseketelo wa nhlangano wa nkarhi wa ximfumo Save the Children lana ku tsatsiwaka ni ku dyondzisa a xitshungu ku va ku helisiwa matshamelo ya tihonya emigangeni a nga va ka Ntsongwana, mamana, wanuna kumbe vakhalabye. murangeli wa shenge shakulisana ni tamadzolonga ishimu shashpunza nkulu gaza eka munti wa ushasegila ntsongwana ni rahanyu miliu paundi kumisa kutaka hekola eka nchengelo ukulu wana kakala mgangeni kuwa ashtungu shishengela kakulisa atihonya paundi awla leswaku kulaweka aku makungula wa mpaluli waka mganga imwanyani ya shpunza shashpunza nkulu gaza kukota kuhilisua ema tamelu lawa ni kuwa kutiwa ema hanyelo manene. Leswi angatlengelo wakuwa ka masula mwenekaka kuni timagatu kuru kumbashwa kwa nuhu watisunga.
7: Ati zivamiti nikatu, ambisi kamiti nikatu, nkudi ifadi kuwa mwa sika nikisuni. Tuti sikundi siku wa shamula timagata maguwa ya miti ya vaka zale ya vatekana tokena valwa mtini. Ambe kuwa wasi sonipi minawi lawe kako hagarikanti hii hanyisako hagarikanti. Wamaneka washilu wangu tustereka. Ambe kulwisa wanana wasi tuwo nitifanelita wanana. Mashku inga bela projetu hii. Wana kuchicha ngu tustereka. Ngupate ya wahanyi waditikudia. To wachinja porque tenga hitako na hewa ninga. Nguiva imana ako batsimela wailu ndisela. Ni wana kame batsimela wagwela wa basimani kikoka programa nga kukudini reuniyangu kalokari. Pratito wabagwela tiwa timana ako ka gondo ikuho ka projeti yatu ya.
9: Imaritu ya murangili wa shiengesha kwenela eta tihonya ishime shpunza nkulu gaza emiliu paundi. Na wula lesha ku imakambima nyingi kuweneka madzono ngalu mwe migangeni. Kambi kati jonzo leti taka him kwa laka makungu ushaisa kuweneka aku wanu wanyingi wa shengela kakuwa makali yao bihi ihilisiwa. Ukulena libulili kambi ni batamitiku ngupuleka bahuli na wanawu walanzaka amtiru ya kuunzenika mganga wa kushotela kuhilisiwa etihonya.
10: Litina ngana Marcelo Salomo Mungu ambi makungu ya programa shaisa ya ivuna ngutu anini huma shidengeleni niwe mwayo nanga participara kaka pastor sao ya Silver Children ngukuzumba ngangane ni mwayo utsimbilane counselor aba makweru tine ngagonda kasiku heta ukinyavezi muamitini uwa uoneka ko ngumalembe sana kunkuwa nationa vathu kota kuva hedimulea nchitsimbila heva sisibilizara mahanyelo manene tingi tichinchako ahawa kuhikanganyisa konyana kona ngakudoko kati makati tama subsidi yotu asuka derepende utafatu atisungile
11: kitari ya Mario Masango mashinizi wangu tumuliti ya rashe hiti tumbula hiti kulwata hiti tumbula atu hibela kumutu kagurupu ya shahisa haya hiya hangalasa tumakatilea tingaka nitiwone kangu tumuanga nga nitiwalo nike halu anato
9: lomfuma ulu wa maritu ya washengeli kami mtawale ii terelaka akuwa ilisa atihonya a migangene hivula waleswe eka mugangole kabahuli ntirulo ugameke wazitatului.
3: Eka gaza kuhisua mashweni makungu ya kulangutela kunga kuveni mahanyala maneni. Kisiku angwana ii angwahirevi chumaka wazinaloi kukulungyalo wa ambuzu wa ntumbunuku watimbila misahu 2026 bulungisuluu hikona utokesa kumako anza kahungu na inakulori Armindo Masingi.
12: Hizo na inakulori kasimamisa dzavala kisiku kwazi kwazi amhlahu watimbila lunga viusangula wazina yaloi lomuchikarika kukulungili waka makumanaru wa malembe ya kangu wa bachop hula hula timbila mulungisu loi kutavi mulungisu wa nyima nyima nzaungana kuonikili iwani nyima nyima hiwa zina zingwe ni wazi shanu yaloi murangili wa mtiri ya tantumbunuku ni rulelo luma provinsi ya Inyambani Samuel Junior irenzela ku hii mulungisu loi kutave kumeka kusuhani kutani kuhunza nyana ka makumanharu wa magidi wavanhu vatuta hika a provinsia ya Nyambane ma provinsia ya Wakelwano zvimwe ni hangi eka tiku ga Mosambiki hikwalaho na akare akombela ushinji kaloyi ativa kulezvaku akombela luka viki kisiku kuna ni mhlahu ichikwana ku akumenenge mbiri akongoma kisiku hiku kutave ni manyau Ahitsongwane makumanharo wa malembe ya kukulungeliwa ahlakano wa vachope
13: lezvinga zvionesa zvona alembe kinga honza hewa mukelele sarka ya 20 mil wa vanhu majilembelege inyemela kwa recebera maji ya 35 mil wa vanhu vakuta hemalembe ematiku ya kuhamba na hamba kambe zvezvi kuni na bola nilo la vata ku Italia vanwana vata he Holanda vakona vanwana vata ku John loko zviona lomu kumhenga haela kusuhani kuna ni maten kuvata kungane vaturisha vange hiti lomo hikure kuta inga izvanduma ya amsa ila kuti vakutimbira zvine ikambe hakola zvako kama vato khela vata vavhetara vanwana para vata vata participara bona ka kamsa porisi hinao hanyika akuvitana para lava kala kuvanga sita para vata henkeka para vata vata testimonyara a 30 medicine festival kusa
12: Samuel Junior Murangeli wa mtiri wata ntumbunuku ni rulelo luma a provincia ya Nyambane na kare ahlawuta shungitano hifambu wa nzumba wa hombe utu maheka mulungisi ya loe na usangulile kuhuwa zina wa Viki Galegi.
3: Kama tsolo kusangulili a wazikhanu loe ambuzu wa ntumbunuku wa shitoko zelu na upata a vanana magonza kuchikola Domingo Shumakalani.
14: Hii wavunglano lwe ya doropeni ya drali kama tzolo shifunzangulu Maputo kula ndziwi shienge sha kusungula sha festivali ya drafi toko zelo anga festivali ya driku joni kukumikiki makumi mabiodri wa vatrongwana na muni vakulumba shikore shwa kwa ambana ambana shwa shifunza shwa alenu shifunzangulu Maputo angungo meto alikuwa kuklagushiwa shienge sha shitoko zelo ishimu sha shikola shwa shifunza Nzankulu Maputo shanga shimwe kale shifanela kakuva shilandziwa ka shienge sha tantumbuluku amuzangiri wa ubyana nyalaka tantumbuluku ni vuyenzi ya shifunzankulu Maputo Faustino wa Musi akhamshele shaku ka nkamoso shikutani kukazi kululamisiliwa a shienge sha vubedri hi ku vona mafambela a shienge sha kusungula
15: assistirem, participarem, para que as crianças no futuro possam ver o seu talento valorizado nesse ano.
14: Kufambeni kashiengele sha kusungula sha festivali ya shitokozelo hilani nakoni kuveke kuyingiliwa shitokozelo sho kuhambana hambana sho vatsongwana lava vahlawuliki.
16: Eshitokozelo sha ntombi ya shifunza kholo.

0: one of the artists in the project and
1: Ina hakunene hiko na lomu kasikuta hitave higonza antumbo nukuluwa vajobe uweliru wako ama tukweni wanke yala hafika gambo hipaza antumbo nukuluwa ni utivile gihina ingana ago hita machayela ya chinyangwaka hizi chunta kasikuma au change e projetu makungula wangana u ma ngani tsimatsima yako ava chayela tukweni ga Italia va Holanda ni vanwani hidaita kupata ni vachaye valo Musambiki vatimbila ihengela kasi hakumbisa autiviga hina kambe na hinga rivakelwe antumbunuku kata kumbiri na higonzala michumu iisa lumuka makungulawa ilaha kasikugonzela lezi hizwona kulaha lembi gitako hitave hita kumbisa hile zidunga na hizwi gonzili kushitiva kushmaha
0: in the Amsterdam Fringe Festival. So it's really grateful for me to have this kind of like powerful people working together and connected together, because then the like the goal, the final goal is to come here next year at the Festival in Salo to present this show and the Crosby production.
1: Mungwe ka vachai vatile kuhiti kweni ga Italia, zingwani Holanda, na vata kulungela kuhunza kama kumanharu wa malembe ya ntumbunuku wa vachopi na hulola hitimbila. Kwa lumuka kulu, hina Radio Msambiki, hive hibulani jahagingwe, ga kutahile kanya soro, lege genge, gatsaka, agozo tsena kukura ntimbila. Kambi nikuziwona hilumuka buka buka hambikuzwa hiradio. Makuno itili hiutsumba tazwona patsi nikuhengela kati kwatalechi cha vachai vamatiku unge kasikunai nao atave asia hengelo wakwe. Ahizweni magezu yako na asengula kwe vitu.
2: Avito la mina imina kali kamene zitaika nyasolo vanu talavati vatalaveshka Armando Masingile ntala zavala pranta gonza atumakata timbila nta kuma atumakata historia vudur detrash katimbila ravu tiva ne anzi sistira nzi wana ka televizamu mashera anzi shaku zizi wana uvivu kuma kugonza nta wanzi takombela ngufu majove mamwane maivini paixão ya kutamata gonza atumakata kultura para kutalavish ma desenvolvera a questão ya kultura ni historia ya Mosambiki ni parte kutura
3: makuno uzuni lile zwe vha mhesa kuzwona la aku manzi ku wasiku lekanya solo vha ngatsuka vha vhatla atimbila tichaiwa kukeniwa
2: zizuni lile desde princípio até o fim kama kwanga hotela história ni como uma mahela ni kama uma temperatura hoje ya kuwa podo mais ali mesmo tipo ya material ni tikola hoje ba na tsapo mais apo ni logo tsuka kuma ka muna usika hlawe pa melo menos la ninga gonza kona ninga kota u hlawela hi tsama mai
3: ma ku hi ku kuma mukatla wa lowu wa lava ta ku hima tikweni leswi nge i project yo karhi munga nayo ya ku leswi mu zona ku laha manziku wa siku kutani lembe gitaku mutata mi ta kombisa ka siku ku hlamusela ku leswi mu nga hi goniseleke siku nyamuka hi leswi a swi ma
2: ma project leyi yi ka crossbeat razon ya ku ni nga vela ambulance DJ wa musika electronica muntu ma xikora ku patsa mhaka ya kultura ni musika electronica kuma ku patsa xikan'we a presentar matiko ya handle mara próximo ano kambe tikuxa ku yi desenvolvera ile huya yi ta presentar ka festival ya msawu ya próximo ano
1: kusuhani eka makumambiri wa magidi hambeni kuhunza nyana wa vanhu lava rindzeliwaku ka siku vateve vaona amuhlahu lowu wa timbila ku karhi ku hundza makumanharhu wa malembe. Mun'we ka vana va Matsuva Venasio Mbandi na ku hi Venasio Mbandi Junior ivi a bula ka mitirho ya Radio Msambiki na ku watsaka hi ku lava va saleleko patsi na yena va landzisa a ntirho lowu wa timbila u nga sanguliwa hi raru wakwe.
4: Ma kombisa bya ku a leswi hi hambaku hi tirha za komba mihandzu hiku loko ku hi munhu akuza a chikela a va khume manharu wa malembe vandzi swi kotele ku vulavula peswa i munhu wa hoko akuza a chikela ka malembe lawa hinkwawo loko u hi papayi wa yena munhu bya ku ya mfana loyi loko u hanyana loyi a laha ka ngela yayinene wa swi twa na wena bya ku u tirhile u mufuyile ngwatsi se byi kombisa ku hitirile a continuar a hitira.

0: Wena malandzelela leswi nga hi gondzisa
1: malandzelela loko muchuka avanwani lava vanga kare va dead na vona va landzelela va madistri wa manwani va sema misentri low ka madistri ya hambi leswi vanga ni mitumbuluko yazwi kana leswi na va na machati ngoba a timbila na vona
0: ndzita wulisa dzoko va landzelela kunwane ni kunwanyana leswi zwi meka ka dzoko kunwanyana ava lava va vatha ava vulandzelele ntumbuluko va kumeka na va thidela nyana mazi akutala ka kona o nga tshiko wa kuma na va khosalile mazi na va continuara va batingoma ta wona hiku swi lavekaka un'wana ni mun'wanyana wa vatsongwana va ta tshuka va ku endza a banyana ndzi londzelela papa wa mina wona hi laha ka hina laha hi kumeka loko yi vonaka loko hi kama hi tokina hi vanyingi ma u kona swi dalana mazi a hi swi dala leswaku ti tsandzeka mazi hi kumeka na hi vanyingi hi baku na hi va vatshwanyana hi kumile reference hi kumile swaku a papa wena a hi kucetela hina a hi kucetela ku hi ba tingoma se ahabani leswi loko habe hi ba loko wona hi ba a hi bi hi male loko hi kona hi kona mazi ha tshuka makati a manyingi hi bana hi nga voni mali mazi hi leswaku hi landzelela ntumbuluko wa hina
1: makunu hi mulongisi sabado leyi i n'wananga
0: ya
1: mutakombisa
0: tsakele ngopfu loko a siku leyi chikelile hi ta kombisa a ntirho wa hina ka xitshungu hi navela swaku xitshungu xi ve xi tsaka ngopfu hi leswi hi tomaha hi ta kombisa nyana laha leswi hi to ya hito ya byi mahaseni ya hi ka titshimatshima hi ta kombisa nyana xerini ya kona mara hina a hi nyimela ku vanhu va tsaka hi leswi hi mahaku kota malembe n'wanyana va tsakaka o ku byi lava hundzisa leswi va tsakisana malembe n'wanyana
1: hi wahi makisi mi nga va wulaka swa leswi ya ku u va rhamba ku hi sabato hi mulongisi va fanele ku kha va kumeka laha pixta
0: ndzi ta wulisa ku xotsi xitshungu xa dzavala xitshungu xa nyarim xitshungu xa nyambane xa mosambiki a hi yeni nhlahweni a hi yeni timbileni a hi timbila basi to biwa ku ta biwa mitlawa ni mitlawa ya yinyingi se a hi yeni hi nga kuveniki hikuva mina ndza titiva timbila byi kona swin'wanyana leswaku swi ta biwa swini ya ku kala ku nga byi tivi
2: Zeka Kwamba murengeli nandza wa vanyamabindzu a provhinsi ya Nyembane a te wa tsaka hi khulu hi ku a vanyamabindzu lava vatsongwani ni lava hombe va ta va swi kota a ku maha a tichapawu swona kambe na swi hlohlotela ku a xitshungu xi tiva a ntumbuluko wa tiko
3: hileswaku loko hi vulavula hi misawu hi vulavula hi timbila ya khumba ntumbuluko a ntumbuluko i nchumu xin'we lexi ringanaka leswaku ve ni xi hlayisiwa a malunghelo man'wana ya ku hlayisa hi ku loko hi chikela siku leyi nga vekiwa kota siku ka timbila hi famba hi ya tlhangana hi bukela na vakarhi va kina vaba hi wona leswaku kasi na vonawu a partir ya ku na hi mahele a ntlangu va ta ve va lunghisela manji bya ku saseka kasi lembe kita ku teta swona a hi nga ta daya ntumbuluko ta n'wi kota vanyamabindzu tambe a munhu para ku a suka hi kaya ka yena for example hi zilo van'wani va ta hi Italy a Europa van'wani va ta hi ka mapuntsu van'wani va ta hi kwihi votlhe va ya zavala va tirhisa mimovha yi tirhisa mafurha entow tambe ku tshika ka mimovha ni a tihotele ka masikwanyana yalawa a vanyamabindzu va ta maha xo karhi lexi ringanaka ku ve ni va chela ka mabindzu ya vona kota mali tow i opportunidad ya hombe ngopfu para vanyamabindzu ku ri swi hi nga wulisa ku era bom hambiloko tihotela ti tele hina propriamente vanyamabindzu a hi yeni zavala a hi yeni ya wona timbila a timbila ta venasi epa everdad ki venasi yena yi fambile a yi le ka xikwembu maxa vana va yena va sala va simama ni leswi bawa kona a nga karhi a mahisa xiswona i now saw a hi ta nyika ku bonga ngopfu porque a director wa tourismo nivel da provincia ya hina wa khatalela ngopfu swilei swa mitumbuluko wa wona lomu yi nga kona ka mikanjo leyi mabin'wa lawa a ta director lomu vanhu lavo tala va ta ku va ta tsaka etow byi la kuvula ku wa nyika lisima maxina hi yeni a zavala sabado hi ya seketela ntirho lowo saseka huma hi waku hi tirhisa provincial da cultura ya tourismo hi xinyimu ta Nyambane province.
2: hi tlhelo ka ta fumu hi ka gezuga Samuel Junior murengele wa mtiru ya tantumbunuku ni rulelo luma province ya Nyembane ati ngalo amhlahu ukarufamba hila hakulavikileko achima aka magambo ya wazina siku 27
4: inkangu wa kushakano inga upreparare inkinga kinga desde kusangula nikalembe ganya muka komunga zula tolo hewe na hilika residence artistika linga igilundu le hinga tsama neva mahe neva kini neva timbila hinga bula na hipata nili neva zugonzane neva visitant na hipimisa ku hila kumahisa ku ini praku preservara timbila prati tinga fuyo nuku kambe alava vakina kutimbila vangamesa ku ini praku vakota kukuma mali janya muka e visitaril a zwikola para hi ava gunsa vanhu a zwigonza na vona ku atimbila timaisiwa ku yindi zwokhelechi para ku atimbila tinga fuma ja kombelene ka gambo nyamukhe ta vena hene musica ligera i tuve ti ku ti maheka le na ita ve mirador e mirador a le vila ja manzi ku eko ka siga hombe nguvu ok ta vena ja na hema kala serge ya a kume mambiri ni gingu yati grupu yati mbila mas na konga yati mbila so kuna ni nzumbo wa kamasingi kuna ni zore wali jangamu kuna ni ngalanga wali nyarimi ita patana na wa barasu wali jangamu wa classic nova wa mashishi majlezu java hanya kwa kama putu kutavena FDD wongo wa kolumuka zavala na yenao na 2L wali nyarimi so zokile zi preparado para kutsakisa lava watuvena vata lumuko kama msahulo wa hulungisela kwa alembeleki. Ntao, nakunga hii so akuimbeliliwa. Kutavina kuhivine a exposição ya zilu zaku hambana hambana DHD, a zaku tira, a zaku uga, a zaku hambana mzungive zazi keleke dana. So, a unda uge prepararele para kuluwa atuta lumu ka zaval ka festival ya msa para ave angati angata arrependere.
1: Makono vanyenge vamatiku vatile kuna vona kasikuta vona tirilo watimbi
4: lezo inga zonesa zona alembe kinga hunza hewa mukelele serke ya 20 mil wabantu mas lembe lege inyemela ko recebera mais ya 35 mil wabantu vakuta hemalembe hematiku yako hamba na hamba kambe zwezwi kuni na bola nilo la vata ku Italia vanwana vata he Holanda vakona vanwana vata ku John loko zwona lo mukumenga hela ku sohani kuna ni matenda ku vata kungane vaturisha vange hiti lo mukure kuta inga izanduma ya amsa la kutiva kutimbila zwini ikambe hakola zwako kama vato khela vata vavitana vanwana para vata participara bona ka kamsa porisi hinao hanyika akubitana para lava kala kuvanga sita para vata hinkika para vata testimonyara a 30 medicine festival kusa
1: na gumesa iko na project inga kona la ya vachai vatimbila valumukaya ni valungula va hinga bula navo a project lei ya seketeliwa mfumo
4: e projeto crossbeat gostou já como fuma só uma reca louco como fuma a fumelela a vula a jeva a leva a tevada então e tive louco com um projeto leia crossbeat e juntar a co a artista valo Moçambique vai Itália nem vai Holanda então gostou já com le Holanda e o dia setembro band festival é o que fala nele a Holanda band festival é o que ele é junho e não ele não sabe em agosto já além de gravar para voltar já tive a co zini le já timbila já kinesiwa kuini para vate preparar além de guitarra co já vata ata para vete vata patzana hina banyimbelela e não lava batimbila valom Nyambane valom Zavala a próximo ano ele muka junho vata a Holanda vai participar na vonal ele muka setembro também vata participar e cola ola aí festival ia Holanda ia Itália já além de legi kuna ni aba chai batimbila batoya bona bavitiva vagonza ku bamesa kwina
1: ivi tuga Nyambane ge haha
4: ivi tuga Nyambane ivi tuga Zavala ivi tuga ti ku Mosambiki kayo
2: kula ula ka Samuel Junior na ku hi murangeli wa mtidyo ta ntumbunuku ni rulele luma province ye Nyambane na kare kamsela hilezwi kunga mhlahu wa timbila 2026 makumanharu wa malembe na kukiniwa timbila luma a provincia ya Nyambane.

le simula e dirobi ka chikhatilechi hitaya a ku chayeni ka tisimu lisimu ya ku yelana ni majogos desportivos escolares hi nga yi rhumelelwa laha hi kubanati wa machichi Vitorino Xavier.

0: hi byona ku nga kale ku ta va Ultimo Journal ku sukela ntsindza ka mitirho ya hina aka Maputsu. Hi simama ku ve tirhisani wa switichi swinharhu, Maputu, Gaza ni Nyambani.
1: Masef Sayidi, u gwimbile a mujikitelo wa wena laha mubedwini.
2: Epa, a ndzi se u gwimba mani. A ndzi ku a ku na tisuna masikwana lawa ku titilaka.
1: Ti onile Sayidi, a tisuna a ti tivisi ku ti kona ni ku a ti na nguva ta luma hambilo muchira mine.
2: Lisini leyo. Ah, ndza yi gwimba swa leswi.
1: Maha swa leswi Sayidi, etlela lomu xikarhi ka mujikitelo wa wena masiku wohle, lembe gohle.
2: Hi byona Maseve, a dzedzedzi a gina nguva.
1: Vigela ka dzedzedze ku etlela ndzeni ka mujikitelo u gwimbiliweku laha mubedwini kutani ka sangu ka wena wotlhe masiku. Losile leci chikati chivekiselwa ku kugonzela aprenda mais makungu kuhia banko di Mosambiki. Nyamuhla hitawulaula hi Metix. Utsika uzwa na vawulaula hi Metix. A Metixi intiro uvumelataku kurumela mali hika banko yinwi ka yinwani hi chihatla watch masiku kama ulavaku hambi kumbeleni ka viki patsi ni masiku ya friado. Hiwa hi matirisela. Ashukarati, wa shikota kungena ka internet banking, kujulava mangwani ma aplikativu lumu ka foni ya wena ni USSD. Wa shitiva kuhisiku ngarumela kala malimuni. Hikutirisa a Metix, a munu wa shikota kurumela kala 200,000 meticas hisiku, tikomponi ta shikota kurumela kala 500,000 meticas hisiku, lejo, kutirisa a conta ya kompuni. Akavanhu, mahala kurumela te chapau kati kompuni kuni tsengu a banku igemaku na ikombisaku a malinga sirumelwa. Umwani kamuselu, washikota kuhukuma aka banku utirisa kuyona. Ntiru uka hlula ni kutsembeka. Metix, mali hichihati.
0: Chikatu cha Ultimo Journal. Chikati cha kukuma mahungu kusikela ntsindza ka mitirho ya hina ka Maputo.
3: Que transmite a partir dos seus estúdios em Maputo. Em todo o território nacional são 23 horas e 30 minutos. Passamos a transmitir o Ultimo Journal.
4: Rádio Moçambique, hoje e sempre projetando Moçambique.

0: meia-noite e quatro às 5 horas, e Xuxa Chicamwe.
1: Inhambane, Gaza, Nimaputo.
2: Matimu ya kuhanya, usungu kati, tautomi, kukenyata miri, ni magela manene, nakunga choti uchenje.
1: Usiku usiku lizalisha.
0: Radio Msambiki, aizongeni katiko.
3: Iso aso ambrenzo mingisete, Radio Msambiki, aizongeni katiko kantirasanu. Wa shiengele shampunzu mrenzo mingset shiengele shangemundla shefambisi wa mina juvita ngobo kapusekitele la Cesar Baltazar italo sana hivunanga loko siku 0 horas na 45 minutos ikuma nungonoko majela ni vutomi jenene uma hora na 30 minutos ikuma shiundla shamintiru ya usiku e logo siku 2 horas e tabula rinsa como kaya lisimongo fosse nene mamela loko ta fika nkarhi lowo hi ta tivisa nhlokomhaka leswaku hi bula na wena mrhandzi wa mwingiseti ku nga le khale ni ta tivisa nhlokomhaka yoleyo hi nga ta bulaka ha yona loko swi ku 3 horas hi kuma nongonoko nqambi ya vhiki i 3 horas na 30 minutos hi ta nghena ka nongonoko tihlawuleli ilisimu hi nga ta fambaka ku ya fika kuse swinene na 5 na 4 horas na 50 minutos lana hi nga tatelela miselaka leswaku hi pfala a xiyenge lexi xa mintirho i ntsakuukulu ku va hi tlhela hi va na wena mwingiseti wa switichi leswinharhu Maputo Gaza na Inyambani i ntsakuukulu ku tiva leswaku hi tlhelo lelo wa hi pangalata u na hina leswaku hi xuxa kun'we avusiku leli la nyamuntlha swi ni lisima hi losana hi vunanga na iramba abelast loko aku troquei o mal pelo bem anga leswi hi ku navelela ka siku lin'wana na lin'wana leswaku u endla leswinene swi nga ni vuyelo wa ku tsakisa ngopfu swinene hikuva a vubihi a vuyelo wa ubihi a wu tsakisi i vuyelo nakona lawubihi impela

xa ntirhisano wa switichi leswinharhu Maputo, Gaza na Inyambani. Ova kwihi lomu kumekaka kona hi navela leswaku mitirho leyi ku fikela hi tindlela tinene ta vuyingiseti. Na hi ku rhamba leswaku simama ku pangalatana na hina. Bikiza, Bikiza muyimbeleli lweyi a kumekaka na hlangana ni swikarhati swa mavabyi. Aya mahlweni hi ku lava nseketelo leswaku a lwa ni mavabyi lama muxanisaka. Kambe hi ni ku tshemba leswaku mfumo wu ta mu xikela, mfumo wa Xikwembu, tanihi ku vula ka lisimu leli a li yimbelelaka.

swanga vuga mudzwa vhiki xingombeleni va famba voxe kambe hayi bali wena balala vaya Yolanda kakana ali xingombeleni mungani siyeni kaya na mina ona swi lava ku famba ndzaka vunanga bya Yolanda kakana yi taka mikumanongonoko majelani vutomi byinene logo staku 0 horas na 45 minutos.

0: Hi tolovela ku yingela leswaku vone a va fanekele ku da leswi ni leswiyani hikwalaho ka ntanga. Leswi minkama minyingi swi xukuvalisaka vo vakhalabye hikusa swi endla ingi vo tsoniwa a swakudya. Nakasi namuntlha hi navelaka ku va hi basisa a mhaka leyi. Xileswo hi ku landzela anhlazi Yezu ya ta vudahu hi ta hi byela xa nchumu mayelano ni ta madela ya vakulu va vanhu kumbe vakhalabye.
1: Inhlekani vayingiseti va radio ka nkarhi lowu, ni kumeka mini lani na ni ri na n'wini ka nkarhi lowu, na ni hlamula hi xiyimo xa mutirhi wa Sawudi hi xiyimo xa provincial ka Matsolo. Ni kumeka lani namuntlha a ku va hi ta bulanyana kutsongo kumbe hi khanela hi mayelano ni maghelo ya kulwa munhu, leswi ni hlaya leswi hi swi vuliwaka hi xikutukezi va nge i tirhiseraidadi. Kambe a tirhiseraidadi lweyi se munhu lweyi se nga kokwana wa hina, xiyimo xa wansati kumbe xa wanuna a ku cinci nchumu. Loko wo za u va tirhiseraidadi u va ka ntanga leyi ya vukokwani leswaku se u kulile. Endawusi loko u kulile ku fanele ku va u ve ni madlela lamanene. A ku kula a swi le ku hlaya swaku se a wu fanele ku va u dla, pela au contrario ni nga hlaya leswaku u fanele ku va u ve ni magelo lamanene lama nga ta endla leswaku u kuma a matimba ni ntamu wa ku u ya mahlweni hi ku hanya. Khati dzumbenyani mun'wanyani a ha ya masin'wini, mun'wanyana a ha kota ku khoma lexiyani lexiyani maxa a madela. Loko a nga li manene swilo swoleswo swi nga endla hi loko swi ku tlhelelisela antshaku u nga kumi a ntamu ya ku u tirha leswi swi fanelaka ku li kona. Ni nga hlaya leswaku a madlele lawa u fanele ku va a kokwana wa hina lweyi wa ntanga leyi yi se yi leheke a fanele ku va a dlisa xiswona. A fanele ku va a dya swakudya leswi nga mitamu nyika ntamu swa ku fana ni mpunga, huxa, a dya a mitsumbula, mihlata. A munhu lweyi a fanele ku va a kumeka a dya matsavu. A matsavu ni hlaya hi xiyimo xa makhofu, tinyangana, makhapa, matsheke, madledlele. I swilo leswi a fanele ku va a tatana wa hina mamana wa hina lweyi se a nga ka ntanga leyi yi leheke. A fanele ku va a dya a tifejawu, a fanele ku va a dya tihlampfi, matandza, a fanele ku va a dya nyama. I la ka nyama ku ni ku a mun'wana a nga dyi swa munhu wa minenge, mun'wana a nga dyi swa minenge mbirhi, masi a lwa kotaka ku va a dya hinkwaswo a fanele ku dya. Ni ye lweyi a nga ni ma-restrictions kumbe a ku pumba swin'wana swa ku a nga fanele ku a dya swa nge swo swi ni swi hlayeke swa ku a wa dya swa munhu wa minenge kumbe swa minenge mbirhi a fanele ku va a dya na yena swo swi a dyaka swona, naswona swi ta n'wi nyika a ntamu. A rhandza ku va a phuza a leti na ku hambiwa hi tihomu. I swinene swinene swileswo swa n'wi nyika a ntamu. I fanele hi fanele ku va hi ve ni ku tiya leswaku a munhu lweyi a leswi a dyaka swona kokwana wa hina i swilo leswi nga na mavitamina swi n'wi nyika a ntamu. A fanele ku va a nwa mati a vuvuliwa hi mati hikusa a loko u kula a la ka nkolo la u kumeka u venga u ku pumbeka a ku ve ni torha hi xin'we xin'wana u kumeka u nga na torha la ku rhandza ku nkarhi hinkwani n'wana u nwa mati. Maji wa fanele ku va u nwa mati hikusa a khalabyeliwa hina lweyi loko a kula a muzimba na yena wa khwanyala a kumeka a wondza a mati na wona ma ya ma pumbeka hambi hikuva a famba a swi koti ku xixiteni a kumeka a pumbeka a mixixito a ku va a nga ku xixiti hi ntamu hikuva a nga phuzi mati. Se a fanele ku nkarhi wun'wana ni wun'wana laha a tshameke kona kokwana wa hina lweyi kumbe a ya masin'wini a ha gwenta ku a ya masin'wini kumbe a kota ku va a tirha swin'wana ni swin'wana a fanele ku a ve ni xibodhlelana xa mati nkarhi hin'wana a fanele ku a phuza mati. Shoshi hilingari kama fruta. Yankari, ingankari wama laranja, wama tangerina. Afana kuwa abumela intamu ama fruta lawa leshaku. Akusigira ku akuma mati lawa yani. Ya kumata mpuna kuwa amuzimba wa yena ukumeka unintamu, ukumeka unyuka. Ifuti agi ni mafruta mangwani. Yoko fana niti banana, masang, filalasi. Yoko shikumeka shiketza, na elinka ruashona wa shiketza. Afele kuwa atla. Lisha kushita mpuna. Atisengi natona, tita mpuna. Akuwa akumeka animintamu. Ishineni lesho. Ifuti kha lisha kwa. Aka kwana lwa hina lwe seraki swa pumbiwa akuva hiku hifala kwa himupombela a swakudya hiku sase akulile akokwana wa hina lwe anga pumbeli swakudya loko ili kokwana ko akula nani matimbeni ya yena xikwembu ximuhlayisa anga na mavabyi kutala ka wona loko anga na mavabyi matesawu kumbe ma diabetes anga fanele ku apumbeliwa nchumu xa ku afanele ku va atla kumbe xawuliwa swa ku leswi anga kula fanele ku va adya leswi ni leswi akokwani wa hina adya hinkwaxo kasi loko hi ni kokwani loyi anga na mavabyi ya matensawu loyi ina aka swakudya swa yena hi fanele ku va hi pumba a munyu ampoda adya swakudya swa munyu nopoda adya swakudya leswi nga na munyu hi ntamu kumbe swakudya swin'wana hambi ho va tinyama leti ta makonserva ti konservariwaka hi mitimunyu a dya makaldu a makaldu mani munyu a fanele ku va a pumba swilo swa ku fana ni swoleswo a loko a kokwana wa hina lweyi loko madala wa hina a ni ma-diabetes hi fanele ku va na yena loyi na yena a ni ma-restrisosa kumbe a ni ku pumbiwa ka swin'wana ni swin'wana leswi a fanele ku va a dla swinhlayo swa nge swakudya swi nga na wulombe ntamu mati kumbe masumu lama nga ni mati hi ntamu ma-refresh kumbe a nga na wulombe ni hlaya hi wulombe futhi leswo a hi mati ni hlaya swa a masumu a ma-refresh lama nga ni wulombe a macana ya ku tsokotsa hi ntamu a fanele ku va a pumba a kokwana leyo ni mafuza na wone a fanele ku pumba emagele ya mafuza hikusa a na mavabyi lama fanele ku va a swilo leswo nimpodzi swi nghena hi xiyin'we hi ntamu swinene kasi lweyi hi leyi a nga na ma-restrisonge ya madela se hi nga swi endlisa ku yini a ku va hi lulamisa a muzimba wa kokwana wa hina lweyi a loko a munhu se a kulile swa nge se a lomu ka wudala a wa pumba apetiti a nga rhandzi ku dya a magela ya kona ku endlisa hi swoleswo se leswi swi endla leswaku a muzimba wa yena wondza swi endla leswaku a khwanyela muzimba bya hina kota tinxaka hi hina hi fanele ku va hi vona leswaku i ncini leswi hi fanele ku va hi swi endla leswaku a kokwana wa hina lweyi a nga kumeka a khwanyela muzimba kumbe a wondza hikusa a nga na apetiti la ku dya madyelo ya kona se a ntsuluka va xin'wanani a dya swa wunyamanyama a dya swa wunyaminyami a swi twisiseki leswi a madyelisa ku mi phamela leswi u dyaka ntsongo a tsika a tshama nkarhi wa wunyingi na u nga na a nga dli nchumu hambi u ya mi vekela xa ku a khoveta a ta teka veka a nga ta dyaka nkarhi luwa a ta lava ku dyaka nkarhi wa yena ku va a se a nkarhi lowo se swo honeka se a fanele ku va a munhu lweyi ku hi vona swa ku i ncwini leswi a fanele ku va a tshama kutsongo ha kutsongo na a dya laha tshameke kona loko li vhovhiwa ku hambiloko lowu wa va vhovhiwa ku se a ya a ha tigwenta a ya masin'wini a ha tigwenta ku a tirha leni swa la kaya masi a fanele ku a ti nyika nkarhi wa ku a tshama a dya a nga tshami a dyambu hinkwaro a nga dyi kumbe cima a khwevacana ni mixo a te ni madyambu pura kuma a ku a tlhela a khoveta a hi swona swoleswo a fanele ku minkarhi yin'wana ni yin'wana a fanelela ku va a dla i swinene futhifutsi ku va hi prestara atensawu hi ntamu ka vhovhu lweyi ka ku va hi bekisa emagele ya yena loko se i li vhovhu wa ku se hi pela hi kunene se a tshamile ni la a se a kulile a la ka nkolo la a ka ha koteki a ku va a dla hi fanele ku va hi gaya a swakudya swa yena, hi fanele ku va hi swi gaya leswaku swi ta mu facilitara a ku va a dla, a ku va a nga kumeki a kumeka a nga dyi nchumu hi ku a nga swi koti ku mita. Hi ku kandza veji manje a kulaka a ni tangana yona iya a laka nkolo ko ya ku pfaleka apetite la ku dya a nga li kumi ku ri a minta swakudya leswi a swi kumeka ku ri a ncakuna yena a kumeka na na wulolo la ku ncakuna ku ri a ncakuna swi kumeka swi mu karhatela se hi fanele ku va hina hi mu pfuna hikuva hi swi gaya swakudya leswiyani kumbe ku swi gindletela hi nkombe a ku va hi mu facilitarela ku va a dya. A loko yi li tinyama ti fanele ku va ti wupfa hi ntlamu swinene, a mpfunga na wona u fanele ku va wupfa swinene leswaku a kota ku va a dya a kokwani lowa hina lweyi. Hi ncini leswi hi fanele ku va hi xevhitara kumbe hi pumba a ku va hi swi yenca hikuva hikuva kokwana lweyi a nga dli purukulumbanyana ku leswi koma a nga swi zantsi leswi a hi humeni ka swona, leswi koma a nga dli leswi a hi humeni ka swona, e-e kumbe yena a rhangani a kumini leswini leswi a ni swi lavi swi ni lisima swinene a ku yini a ku va hi tsutsumela emitirho wa Sawudi leswaku hi ya hi ya n'wi vitisa kumbe hi ya hlaya swa ku ya kokwana wa hina lweyi a nga dyi swa wukazi a nga dyi swa wukazi wa swi vona se leswi va ta hi nyika yini a ma-orientation leswaku hi fanele ku va hi swi endlisa kwini hikusa hina tinxaka hi hina hi fanele ku va hi vi ni papele la muti importanti ka mukhalabyi lowa hina lweyi kumbe ka kokwana lowa hina lweyi leswaku hi mu pfuna a madyela hikusa yena ha yexe se a nga ha na nkamani ku la ku tiva swakudya ra yena se swi helile ku vipa ra hina a swi se hela ya ha mu lava kokwani lowa hina lweyi hi ya la ku mu londzovota bya swi na lisima ku loko hi swi vona swa ku a wa ya lisa ku dya leswi a nga xijuli u kumbe hi vona leswaku leswi loko a dya swi nga mu hamba mali hi fanele ku va hi tsutsumela xibedhlele hi lava emutirhi wa Sawudi hi khanela na yena hi mu tlhamuxela leswaku va ta kota ku rentara se hikwalaho ni ni ku khensa swinene a ku va ni kumekile lani na n'wini a ku va hi kombisana swin'wana ni swin'wana leswi hi fanele ku va hi pfuneka ha swona a ku hundla a kokwana wa hina kumbe ku hlayisa a kokwana wa hina khani mambo
0: ku tlangela hine dokodela loko u koti ku va u tsundzekela leswaku u hi nyika a vutlhari mayelana ni mahincela manene hi ta madela ya vakulu va vanhu.

0: kunwa mati hi ntsengo wunene, ku dya swakudya swi nga ni ntalo wa mavitamina ni ku tibekisa hi laha swi fanekelaka hakona hi leswi nga ni lisima hi swi yingeliki swa nga mintswatsiyo ku siku bya namuntlha. A ku va munhu a li ni ntanga ya ku tlakuka, a swi hlayi leswaku wa siveliwa ku dya xa nchumu, a nga va hi loko a kazatiwa hi mavabyi ya ku kaxi ya ku mu sivela a madela manene. A hi hlonipheni a swiduhati sweswo, hikusa naswona swi ni ku navela ndzeni ka madela, kambe na a li mfanelo ku va va hlayisiwa evuton'wini hi ku vonelela ta vutomi leswaku hi bekisa a madela manene yavo. Kutani nongoloko wexu u tlhasa vugan'wini, mawaku loko hikwala ka wone u koti ku va u kuma a vutlhari lebyi taka ku seketela a ku hlayiseni ka vakhalabyi hi laha swi fanekelaka hakona ndzeni ka xiyenge xa madela. Vavi na wene, Victoria Sithoi na Tomas Bruma.
1: Madela ni vutomi byinene. Nongoloko ku wona u tivaka ta makumelo ya vutomi byinene hi kola ka madela. Dana hi ndlela yinene ku

1:03 ya hi le ka ri hi kuma nongonoko wa madyela ni vutomi byinene ya mahlweni hi pangalatana na wena na hi kongoma kankama wa 1:30 na ni nga ta kumaka xihundla xa mintirho ya vusiku na hi ku xuvela vuyingiseti byinene murhandziwa muyingiseti wa Gaza iNyambani na Maputo inkomo swinene hi ta kongoma a wu copi ya rhamba na Ndovu Matsingi loko a yimba a vunanga leli a va copiseni a va ta sekeleka vacina.

ivugamo bya viki a hi tsakeni hlongola xirhami hlongola tinyamakazi leti ti hi hluphaku hi ku cina ha swona ku nga ri khale hi ta kuma nongonoko xihundla xa mitirho ya usiku.